0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sige lang. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mukater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag. Ano na usab sila swing machine repair? Og ano na usab sila baligya nga pure honey? Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pagkontak sa tong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. Ah, Tugs Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: You're in for Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Me too by Megan Trainor. Atong oras may gala, let's also know na. Ayun, welcome sa tuwang programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kama na yung DJ, DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag-ulagong mabasa na ay kwarta. Good morning! Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so good morning sa itong mga bagong mata. Ayan, adlawng Martes, mga gala. It's ready, August 18, 2026, mga gala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Uga, madunggan sa ito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Ayan, so kad... Amusta mang adlawng Martes may gala? Kay nagbungad sa tuang balita may gala, nagtaas tapod ang presyo sa mga gasolina mga higala. Parang gabi may gala, ang ubang mga tao nagkarakara og patubil og full tank. Ayan, so karon nagsakan og mga I think 2.50 something or 3 pesos. Parang si Papa Kebs wa man katubil gabi kay wa may kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side. Diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kanitanan. Good morning! Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so mga gustong mo text, magpatimbaya song request, birthday greetings. Ayan, so available itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Good morning sa itong mga tigpaminaw diha, especially sa Bukidnon, mga higala. Ayan, so sa nagpaminaw diha sa Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, kamustang weather diha, mga higala. Ayan, so basig, nag-aulan ba ang Bukidnon, mga higala? Ayan, so diri sa Davao region, mga higala, grabe, init pa sa yahang gugma. Sabi na, grabe ka init, mga higala, mo nang dapat stay hydrated ta, mga higala. Ayan na, good morning sa itong mga tigpaminaw karon sa mga nagkadaiyang mga establishment mga higala diha sa Rose Bake Shop. Ayun, so good morning kanitanan. Ayan, there is a Dance Cafe. Ayun, so good morning kanitanan. Ayan, sa itong mga tigpaminaw karon diha sa mga lagyong dapit. Ayan, so good morning kaninyong tanan. At ang oras mga higala, alas 8:11 na. Huwag nga oras hatod kaninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, so available na ito ang Vital C mga higala sa mga piling mga butika o soon mga higala available dere sa Panabo City sa tuwang station at tuwang Vital C. Kaya itong Vital C mga higala kay gentle kini sa tuang tiyan. Dili maghapdus ang kuto-kuto mga higala made from veggie capsule o nagasuporta sa inyohang daily wellness. Sabi sa tuwang mga motorista mga higala sa mga commuters na paminti maulanan, mainitan, ya mabugdawan. Ayan, so gamit na mo ga Vital C. One healthy habit can make a difference. Ayan, sa ito ang mga tigpaminaw karon na mga commuters, mga higala. Ayan, so good morning kanitanan. Good morning! Padulong o trabaho or pauli sa trabaho. Ayan, so good morning kanitanan. Good morning! O sa ito ang mga drivers karon na sweet lover. Ayan, sa so, mga dapat mamahot ang mga higala para iwas init sa ulo. Na may ubang good na grabe ka init sa ulo jud. Ayan, sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, sa mga naminary karon na, so available ito ang mga produkto sa Nong Lading mga higala. Ayan, so nagka-stock na ito din mga higala. Ipadadaan na ito yun ta kay mga 2 weeks ta walay stock. Ayan karon nagka-stock na yun ta. Ayan, so available ito ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ito ang Clay Gel Coffee Mix mga higala. Oga, uban pang mga produkto mga higala. Ayan, so sa ito ang attack na mo din sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Kilid lang yung sa PCN mga higala. There is a second floor sa A-Square building. Ayan, so man doorbell dyan sa labas. para matagad mo sa sulod. Sa ito ang pahumot, may gala ito ang Kisa Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo Oga Kisa Fragrances. Ayan, sa mo nang kalimot si Papa Kibs o gamit o kay Fragrance Ron. Okay, nagpalit o kakanin si Papa Kibs ganina mga higala. Kaya pag-abot, hapit na itong programa. Ayan, sa mo nang impasta kung mali. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw karon diha sa... Aliya sa Ulingan, Manukan. Ayan, sa good morning kayo nito nan. Ayan, sa ito ang mga nagabaligya diya putas mga igala. Ayan, sa good morning kayo nito nan. Oga diya sa Joy Glass. Ayan, sa good morning kayo nito nan. O sa ito ang mga naminaw diha sa Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning. Abi diya sa mga Rita family. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, sa ito ang mga tigpaminaw diya sa Don Carlos, mga terminal diha. Ayan, sa usang ina mga munisipyo diha, no? Ayan! Ito na, na-memorize na ni Papa Kev. Ayan! Ayan, so good morning na isa to ang mga tigpaminaw diha sa Karwasya ni Sikoy diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning sa mga Donato family. Ayan, so good morning, oga belated happy birthday kang Queen Delin Donato. Ayan. Ayan, so mga nag-birthday karon na. Ayan, so happy, happy birthday. Ayan, aga, sa to ang mga tigpaminaw karon na nagkaon pa. Ayan, so unsa inyo ang pamaho diha, guys? Naiuban na nagluto o ka ng mga dilata kay para dali rin maluto. Naiuban na, na nagkwanjod, nag-prito yung karne. Kaya syempre, kung... Pritog karne na yun na ibaon. Ayan. So, kailangan magbaon mga igala para tipid-tipid mga igala. Kaya layo baka yung pizza 30. Ayan! Ayan. Sa mga uban mga igala, sa agwan taon sang magtinapa whole week. Ayan! Ayan si Papa Kebs. Kaya wala man. Kay diet man si Papa Kebs. So dili kayo nagkakaon. Ayan! Okay naman si Papa Kebs. Magsabaw-sabaw na lang si Papa Kebs. Ayan! Ayan. Sa mga gusto mo text, magpatimbaya. Ayan, so available itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. O happy 3 years today, no? Ayan, so happy anniversary, di ay. Ayan, so happy anniversary ni Papa Kev. Kaya 3 years na siya dito sa station, mga higala. Ayan, plakpakan po na ito si Papa Kevs. Ayan, so sa to ang mga tigpaminaw. Ayan, so... Yung kalimot jud na nag-adto ko dre muraga kwan pa ko kanang wala pa kay shay kwan dre kanang wala pa kay na plaster. Ayan, so ka nagkaroon na kay plaster ang plaster na jud siya. Ayan, so mo nang happy 3 years ka nga Papa Kebs. Ayan, so mayo na Papa Kebs, pang libre Papa Kebs kay 3 years na ka. Ayan. Ayan, tayo na no kanang sa mga work ana pag maabtan na ka og mga and every anniversary sa isa ka empleyado mag-celebrate sila. Ayan. Basta purdoy yun ang mga kumpanya na ba? Ayan, so dirita sa to ang topic for today sa adlaw ng Lunes mga higala. Ay, Martes naman di ay. Ayan! Sige na kaglulis, Papa Kebs, bakuriton di karon. Ayan! Ayan, so Martes na mga higala, hapit na yun ang bare months mga higala. So, munang gawas na si Maria Carey and Jose Marichan. Ayan. So, munang... kuna po lovely na pagkaya to ang mga malls, mga streets kay na iuban ng mga lugar o municipality na sayo kay sila mag-decor sila hang mga kadalanan mga higala, which is nindot sad kay para ganahan mag-drive ang mga atong motorista mga higala, so dili sila magkuhan ka ng maluya. Kasi syempre pag makita sila ka ng mga Christmas decor sa kadalanan, ma-remember na nila na kay kailangan jud mo duty kay hapit ng 13th month pay. Ayan, sa inanak mo na. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw nga Martes may gala. Ayan, so sa tuwang topic for today, so angay lang din sa tuwang mga na ay partner diha. Mga ni Papa Kebs na wala. Ayan, so wala spot. Ayan! Ayan, so dito sa tuwang topic for today na unsay kasagarang batasan sa iyong partner na mahinungdan o away o ngano. Ayan, sa tuwang mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukinon. Ayan, so unsay kasagarang batasan sa inyong partner na mahinungdan o ga away o ga ngano. Ayan, sana na yung mga mga karakteristik both parties na dili magkahusay or dili magkasinabot. Ayan, so normal na sa mga partner, mga minyo. Pero kung adlaw-adlawan, ayan, so mo na nga delikado. Ayan, so unsay kasagarang batasan sa inyong partner na himahinungdan o nga away o ga nga no. Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so 0912-175-1291. Ayan, so unsay kasagarang batasan sa inyo ang partner na mahinungdan o away o ga nga no. Ayan, masisiguro batasan na every morning magyaw-yaw na. Ayaw! Or every abot sa balay magyaw-yaw gyapo. Ayaw! Or kusog magkuhan kanang dili irimit ang mga sweldo. Ayan, sana na yung mga ina na instances mahigala. Pero sa inyo mahigala, kung kamo magkuhan ba mo or namoy mga past relationship na hinungdan sa inyo hang bulag. Ayan, saan sa may mga batasan na dili jud mo magsinabot, maabot na lang mo og away. Ayan, so itong araw sa mga igala, alas 8:20 na. Sa pagbalik na to, atuang basahon naman nag-text sa tuwang topic for today. Ayan, so maghatag sa kong mga pipila kakanta nyo mga igala. Ayan, so syempre ato ang mga top radio hits mga bago man. Ayan, so mag-play og bag-o si Papa Kevs. Ayan, sagikan kang Sam Smith, entitled Dancing with a Stranger, dun sa top radio hits sa Morning Edition. Kamarin yung DJ Papa Kev. So I'll be right back.

0: Makabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo

0: hanggang paa. Gumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang gipalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So pasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Day, aniya gagod ni mo, Day?
5: Pagpuyo na gudong, ikapoy biyak ko.
4: Naunsa naman ka, Day? Iritabli naman ka karun. Naay Theramax Capsule, oh. Tisting eh.
6: Theramax? Di ba sex enhancer man ha? Daw bi atong tistingan?
4: Dili lang siya sex enhancer, Day. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama nimo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga iritabli o skin dryness.
6: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay Mrs.
4: Aladay, ni ano yung magkasamot, Day?
6: Tungod ni sa Theramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
4: Ali na!

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow! Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. At ang oras may gala alas 8:40 na. O galing oras hatod kaninyo sa Vital C na available sa mga uban ng mga butika o soon mga gala available dre sa atong istasyon. O gato ang pinakusugang Kutis Mistisa mga gala available siya dre sa atong station o available sa diha sa Bukidnon mga gala. Ito ang Kutis Mistisa natay Carrot Papaya Soap and Glutathione ay sa mga nai oily skin, mga uneven skin mga higala, mga pronto acne parihan ni Papa Kebs. Ayan, so gamit na mga Kutis Mistisa mga higala. O ito ang pahumot, ito ang case fragrances sa mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo gog case fragrances. Ayan, sa good morning days ito ang mga tigpaminaw diya sa Balutan, sa Carmen. Ayan, so good morning kayo tanan.
3: Good morning!
2: So ito ang mga toda karon. Ayan, so mayong buntag kaninyong tanan.
3: Good morning!
2: Ayan, so dilagya pa mo gapaminaw sa programang Top Radio Hits. So morning edition company yung DJ, si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahalag walay gugma basta na ay kwarta. Ayan, so munang mag-ipon sa si Papa Kebs kay pang Christmas.
1: Ayan!
2: Ayan ako yung gusto palitan sa Christmas ba?
1: Ayan!
2: Ayan, so good morning sa tanan. Ayan, so namahaw na ba ang uban? Ang uban kay humana nagpamahaw, ang uban kay adto na sila ang mga trabaho mga higala. Uga good morning sa to ang mga teachers karon, mapapublic and private mga higala. Usa ko ang mga igsuon diha sa Davao City na puros mga panggabi ang trabaho. Ayan, so good morning kanyo diha and good night.
3: Good morning.
2: Ayan, so dirita sa to ang topic for today na unsay kasagarang batasan sa inyong partner na mahinungdan og away uga ngano. Ayan, sa mga gustong mohabol og text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so dirita sa unang text or gikan kang 3674. Good morning si mga DJ, si Anna Jane Amog ni ng Santo Tomas. Ayan, so good morning kang Anna Jane Amog. Ayan, ana siya na kanang sige og balik-balik og yaw-yaw makaulit. Away dayon unsay dugayan.
1: Ayaw!
2: Sinana jud may ano basta balik-balik ang yaw-yaw may gala. So nay inana instances may gala kanang balik-balik og yaw-yaw kanang kana ganing say makasala ka or pag-away mo ibalik ning ang sa unang na kuha na sala nimo.
1: Ayaw!
2: Diba? So ma-recycle ang sala nimo ba?
1: Ayaw!
2: Imbis na humana na mabalik ya po.
1: Ayaw!
2: Ayan, so ayan, so trick kang texter 1622. In fairness, ko ang bana Papa Kebs, dili kay mi nag-aaway. Mga pangutana gyud ko kung normal pa ba ni.
1: Ayan!
2: Ayan, so asa pa ka na texter na hapsay peaceful inyohang relasyon sa inyohang balay. So dili mag-away-away. So okay ra na may gala. So daghan kay nag-wish ana na dili nag-aaway. Uban nag-aaway yun every morning, matingala na lang ka sa silingan ninyo, mag-aaway na dayon, maglabayay ng mga gamit. So distract siya sa mga isilingan ninyo. So wala nga, kung wala mo nag-aaway sa imuhang partner, ayan, so very good atong palakpakan. Ayan, sa muna igala na ayaw yun pag-wish na mag-aaway mo. Ayan, so gigan kang 6-7. Ayan, so uso na sa mga bata ron itong 6-7. Ayan kang 6-7-0-0. Tungod na sa selos, Papa Kebs, oy. Gamayang lihok, magselos mo na kung ba na, oy. Sa unta man, nakaasawa man siya o gwapa. Sana all. Ayan, so okay na ng selos mga higala. So normal na, pero ayo abot sa taga-tao to, magselos na dayo. So, kana kung gwapa na imuhang unsa asawa, ayan, so grateful ka kay sugot ka gwapa. Ayan na mga higala, na po iba na mga partner na bisag minyo na. Ayan, so kung gwapa na yan, naga-makeup. Of course, kailangan man dyan mag-makeup or mag-ayos mga higala. Kaya syempre padulong sa work, kailangan presentable mga higala. Dili pasabot na kung nag-ayos sa sarili, nakwan dayon feeling single dayon. Dili na ina na mga higala. Ayan, sa dritang contexter 6305, ay kanang bisyo Papa Kebs, o batasan kay imoy korek. Ang sayop, masuko man maong hinungdan ang away si Jessa Ihida ng San Vicente, Panabo City. Ayan, so good morning si Moha, Ma'am Jessa Ihida. Ayan.
3: Good morning!
2: So diyan sa San Vicente, Panabo City. Good morning sa itong mga tipamnodre sa Panabo City.
3: Good morning!
2: Ayan, sa mga kabalayan dra. Ayan, so good morning. Kamusta man na ito ang tirada karong Martes mga igala. Ayan, singon pa siya na kanang bisyo o batasan. Okay. Sigara man siguro mag-ara, no? Kanang dili magpa dili magpatambag ba? Basta taas ang garbo ang isa katao, di dyan na magpatambag dyan. Sabi nila, tama ilahang gihimo or tama sila permi. Wala nga lisod pakisamahan or lisod na makauban mo sa iyong balay. Kay imbis koreksyon na ni mo ay muhang iyahang mali or iyahang buhat na dili maayo, masuko man dayo. Ayan, so normal na nakasagaran sa mga uban na mga sa mga atuang mga naay relasyon mga higala na usahay, taas ang ego, taas o kwan, taas o garbo sa sarili, o na nga dapat mahibusin mo sa inyohang kwan mga higala, sa inyohang partner, kay kamura may mag-uban hangtod sa hangtod. Ayan, ayan, so dirita sa to ang texter 4366. Ayan, asya, walay pakiramdam sa palibot, ako ray makakita sa mga kalat, pero muluto magdigamo sa kusina. Wala may gala na, walay pakiramdam sa palibot, ako ray makakita sa mga kalat, pero muluto magdigamo sa kusina. Ayan, masiguro na nga dili na galimpyo sa balay.
3: Ayan,
2: kabo sa balay, usana, Disney Princess ang imong bana.
3: Ayan.
2: At ang oras mga higala, alas 8:47 na. Ayan, kaning oras atod kaninyo sa mga produkto sa JK's Marketing. Ayan, guys, ito ang mga tigpaminaw na nangita o Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga higala. Ayan, so available siya dri sa ato ang station o diha sa Bukidnon mga higala. O sa mga nangita o Terra Max. Ayan, sa mga gustong kusgan mga higala. Ayan, so gamit na mo o Terra Max. Ayan, so ito aning basaw ng last na nag-text. Ayan. Mm-hmm. Ayan, so gikan ng text, gikan kang texter 1013. Good morning si Moha DJ. I-greet lang nako si Nanay Alice o si Auntie Merlinda na nagbisita sa balay. Ayan, so good morning kang Ma'am Alice and Ma'am Merlinda. Ayan, so wapo mo dyan ang naim mo bisita sa balay, no? Pero usahin man good na i-bisita sa balay, mag-akuan ka, mag- wala kasabot kay wa pa makailimpyo. Ana siya dre, kwentador na DJ o kusog mo inom o tapulan. Ayan, sa mga nang may kala na lisod po kayo na. Basta tapulan ang imuha partner, lisod yung kayo. Ayan, muna nga pili yun mo ga partner ninyo. Kung wala pa mo nagkasal or divin, ayan, sa mga nang kwanon yun ninyo na kanang inyo ha dyan ng kanon inyo hang partner kung unsa ba yung batasan kung nanamo sa isa ka balay. Ayan, so Papa Kebs, unsa man Papa Kebs, unsa isa usa ka butang na batasan na inyo sa imong partner minungdan og away. Mangigala siguro ina na siguro, kana sigurong kana ganing past nimo na mistake, usab bunog balik og hisgot mangigala. Una nga red flag kayo kay syempre kanang gamay ra gani imong sala, dungagan pa jud sa dati nimong sala. Ayan, sa muna ng kasagaran mga igala, wa na magkabalo mga igala, di magkasinabot tungod kay kana patasan ay og pride mga igala mo nang ang uban magyaw-yaw na lang sa balay, uban kay magtantrum lang sa social media. Ang uban ng mga marites sa social media, ayan, sa muna na inyuhang pistahan. Which is bad mga igala kay syempre kung namoy anak na makit-an na magyaw-yaw mo ako ang mama. Papa, manang ulaw po dang sa side sa mga anak mga igala. Manang dapat sulbaron dyan sa inyohang mga kamaya, personal lang ninyo, private lang ninyo, dili kay iabot sa social media. Ayan, so atong oras mga igala, sigunta na. Ayan, so more to tong topic mga igala, but before that, atuasan ang isgutan, atuang papremyo sa EXL mga igala. Ayan, sa nataya papremyo sa EXL mga igala sa EXL Life and Herbs. Anyong himuon lang mga igala kay purchase buy any EXL products worth 200 or more. Ayan, so every 200 worth na purchase yung mga igala, namoy 1 raffle entry. Pag step 2 mga igala, fill out your entry. Ayan, so mo nang ayan, so fill out your entry. Ayan, so mo nang place the EXL products inside the envelope as a proof of payment, may gala. If ever 200 na worth of purchase, may gala, 1 raffle entry. If ever 400, 600, so every 600 nyo may gala, namoy 3 raffle entries, may gala. So, dapat ibutang ninyo sa envelope kay worth 200 worth of purchase, may gala sa isa ka envelope. Example, butang ninyo ang inyohang proof of payment. Example, 1 pad capsule, 3 black coffee sachet, or 7 EXL coffee mix 17-in-1 sachet may gala. So, usbo na ko ha. Sa isa ka envelope may gala, ibutang ang worth 200 na purchase. Sa duwa ka envelope may gala, worth 400 purchase may gala. So, muna nga, ilahilay yun ninyo every 200 purchase sa isa ka envelope may gala. Yeah, ibutang dito sa envelope ang full name, complete address, and contact number. Paguman mga igala, i-drop inyo ang sealed envelope in any of our official drop boxes near you. Ayan, so pwede mo matudres sa Infinite Radio sa Panabo City mga igala, yeah, i-drop inyo ang entry mga igala, or sa partner radio station in your area. Ayan, so muna nga sa mga EXL na mga user mga igala, so pwede mo mag-visit dito sa Panabo City sa tuwang Infinite Radio na rin sa Bongka Wistit, Barangay Santo Niño. Hindi lami sa PCN mga igala, so dito sa X-Core Building, saka lang mo, pawala. Ayan, sanadra mo ang station mga igala. Yeah, note lang na ito mga igala ha, na all valid entries will automatically included in the EXL Grand Draw. Ayan, so every re-entry nyo mga igala, automatic na amoy appeal sa EXL Grand Draw. So, reminders na may gala, pag incomplete, kung kulang inyong ngalan, address, or number, automatic na disqualify. Ayan. So, ayaw nang ibutang na inyong angga sa inyong envelope may gala, ibutang dyan ang full name, address, and contact number. Ayan. So, sa tuwang mga tigpaminaw dara, this promo is open to all EXL product users, and EXL employees and their immediate family members are not eligible to join. Ito ang mga dungang pangutan na may gala, pwede mo tune in dito sa Infinite Radio o pwede mo mag-visit dito may gala kay available ang mga produkto sa EXL dito. Ayan, isang oras may gala, alas 8:43 may gala. Ayan, so salamat kay sa ito ang mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so may gala, wala si Cristendero may gala kay wa pa na human o pangumpra sa iyang mga baligya. Ayan, so salamat itrans ito ang mga tigpaminaw. Unya may gala ay kalimot ang radio program sa EXL 1112 sa Infinite Radio. Ang diri niya sa kandok lagi ito niya sa Light FM Megala o gaon niya alauna ang radio drama ni Nong Lading. Ayan, mas muna ko ha, so available na diri ang mga produkto ni Nong Lading. Ayan, sa tuwang mga tigpaminaw. Ayan, so salamat isanan sa tuwang mga tigpaminaw. Ayan, so pasensya ay may gala kahapon na marag naputol ang radio drama ni Nong Lading tungod kay nawala ang signal sa Globe may gala. Sa tuwang internet diri nawala po. Ayan, baka naman Globe. Mag 2 weeks na ni Globe. Ayan, so salamat isanan sa tuwang mga kawanan po diha sa Kibawi, Bukinon, especially kang Sir Kelvin and kang Sir Paeng. Ayan, so salamat isanan. So unya, alas 5 di sa hapon, at ang inyo dito sa Bukidon, ang mix of rock with Tatay Paeng. Ayan, so pwede mo magpakwani ang mga tunog kalye ng mga music diha or sa ba diha. Ayan, so salamat kay Satanan. Ayan, so makatag sa kaglas na awit gitan kang Lewis Capildi. Ayan. Ayan, so nai nagpahablog text 9487 ya. May buntag DJ Kebs, maayo gani kay yaw-yaw lang dili dili santa ko dayon kulata. Ayan, so ayaw po ng kulata may gala mo nang bad na siya. Yaw-yaw lang pag feel lang ini mo na dili mo makai imong anger or emotion. Ayan, so hawak ka para dili ka makasakit sa imong partner or uban na tao. Eh, so matag sa kog last na awit dala sa tuwang top radio hit. So morning edition company of DJ DJ Papa Kels ang nagsasabing bahala ko lagi gugma basta na ay korda. I'm waiting up. Bye bye.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
6: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
7: wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kada feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyo ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Marin akong pamateron direct. Diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Kunya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na solbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Bromate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
2: Itang mga ginikanan, busy na kay tas sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabili. Dili na takasigurado kung nahatag pa ba nato ay insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila o supplement nga makatagal.

0: immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Rumid na!
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Hi!
3: Hello!
2: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon? O labi nang dili dayon kita masakit?
3: O tirning ligon ang atong kalawasan? O mao kini ang mubo sa atong immune system?
2: Power 10 Pro Bio Capsule!
3: Power 10 Pro Bio Capsule!
2: Tinood ka ng mga higala? Ilabi na namo mga artista sa radyo o sa entablado na kinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ug dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan, ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati anay isgutan. So, layinay nung ginom ang Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo, kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Teresita, 73 anyos, nagpuyo sa pungulbasag pag-asa Alabel sa Rangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat lang ako sa migasing o ginukunan usab sa Megapure Capsule na wagtang ang tanan kung gibating.
2: Ang Megapure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
5: Introducing K's Fragrances. Para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Ani ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapugnan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay!
3: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, o di kahatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
4: Mega Pure Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ng epektibo batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangustin extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
5: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: best multivitamins in the market today.
1: Itama lang ni kanan, busy na kita sa itong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hindi na tayo sigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila ng supplement na makatabi.

0: Ang patalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, Gromit na!
1: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasaw sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay kolesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
3: Power 10 Probio Capsule
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Of course, Regina Flores Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mix, sa termino pa din na kong mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pag-drama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so first yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
6: Clay Gel Coffee Mix, lami na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Bawal magkasakit!
1: Bawal magkasakit!
0: Bawal magkasakit!
2: Okay, so mga pinangga mo man yung kadaghanang problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity. Man yung kadaghanang pinangga magkuan, magbalik-balik yun. Okay, so pinangga, importante kay matanggal ng gitawag na tug acidity kay muna hinungdan sa tanang na ay problema sa tiyan. Na kay katong mag-ferment, magsikaslo man tiyan, magsigig hilab ang tiyan, hantod kabuhiton sa Bisaya. Wala man ni sa ilahang kuan ka ng medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin is Bisaya ng kabuhi. Kita rin po yung nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad, munang naay ngalan ang ulcer. Kaya kanang word ng ulcer, samad man na. So, munang doon na iuban, doon na duodenum ulcer. Kaya sa iyamang duodenum, unya ang uban na igitawag na itong peptic ulcer. Muhabdus ang kuto-kuto, unya, mutubag na magsakit ang likod, itong atungas likod, may lukag aray. Unya, nga igitawag na itong gastritis. Napoy gastroenteritis. Unya, madugay ra ba aning ulcer? Mapuyan ra bang bakterya? O, ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So, mo ano yung pinangga, ha? Ang unang hinungdan ani, kanimig yung mga pagkaon nga naiasukar. No, naiasukar mga pinangga. Kamu na hunahuna, unsa nang naiasukar. Apil na ang gatas din, ha? Kaya na magunay klarong asukar. Then sunod, kanang naay suka. O, mga fermented ba? Suka, pinangga, o kanang inom. Apil na ng mga syabog, mariwana, ani, basa tanang sakit, apil na. Okay, so, muna mga pinangga, then, ikatuluan eh, kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaon ta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya, on time. Kaya bisag di ka mo kaubawal mga pinangga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man yung tiyan. Muna pinangga ho niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Kana, grabe gina, musaka yun ang acid, anak, mga pinangga. Mabitaw nang gitambag sa kadaghanan nga, eat cheerfully. O niya, eat on time. Anak, mga pinangga, ha? Then, isa po nga, grabing mak-ulcer, kanang magsigig kaon nga nag-drink o water. Dapat, avoid drinking with meals. Kung gusto ka mag-inom 20 minutes before mo kaon, allowed. While nagkakaon, wala ginang mga sabaw nga. Paminaw mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya, siging kaon, siging inom o gata, siging inom o kape. Bawal na, oy. Mamalay maka-acids tiyan. So, ang buhato na ni mo pinangga, humagkaon, 30 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy, ha? Okay, unsay dapat kaunon sa mga ulceron? Naagi ng kapayas. Kung mahimo pinangga pag ulceron, magabiin mo ni mong kaon, kamote, niya, kada kaon nagi utmil. Pamahaw, panito, panihapon din. Pag panihapon, parisan na ni mong kapayas, singkamas, apple. Mamana sila'y kusog mo tanggal pinanggang asin. Mamana'y kusog magtanggal asin, ha? Niya, ayaw yun ihalo o gulay ang prutas kay grabe yun na ka-acidic, maka-acid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinangga. Okay, sa oatmeal, bisag unsa nga brand ha. Unsay treatment, pinakasimple lang. Sa clinic, naaman natin cleansing process. Unya nata dito yung 7-7 herbal tea. Kani o, mga kahoy-kahoy mga pinangga nga pinubri ha. Sa karaang gitawag himugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinangga, imo nang timplahan og mais nga coffee. So sa clinic, naami dito yung gitawag og 16-1. Mais ni siya mga pinangga nga kape. Unya, gihaluan ni siya og ang gihimuan na nay mais nga kape na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya, dayon gihaluan na siya mga pinangga og mga napulo kaklase mga pinangga nga herbal. muna gitawag og 16. Although na nanay kinugay og kanang maskubado og coco sugar, ha. Okay, then ang imong mga juices nini, singkamas, haluon nimo nang singkamas, apple nya, butangan siya, gripulyo og patatas. Kana pinangga i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice. Then inumo nimo 1 glass every 1 hour. Sa morning 1 liter, humagpaniod to another 1 liter paingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, wa lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang ginaadiri sa imong kuto-kuto. Ana tiyan ha, kay mukabuhi man eh. Ana lang kasimple lang ka sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at Tux Clinic pag-abil sa tuang cleansing program.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Tux Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Ko dai si Flora po nay taga Pantu. Taga Purok Bohon, Hingking Pantukan, Davao de Oro.
5: Ma'am, asa imong ginabati?
4: Sa una kay si kong kabuhion niya, sakit akong likod, di ko katulog, ug isa ka posisyon, dugay ko katulog kay bunga. Dugay ko sabot akong matiyon, di ko katulog sa inyo gabi, sige ko limbag-limbag kay bunga lagi. Tingala na ko nga, uso rin nga bunga, nga. Tarong na kong lawas.
5: Pero nagpa-try ka nga, nagpa-check up ka sa...
4: Sa una, nagpa-check up ko, 2021 dere, ang akong reklamo kay, ang akong TL na kuan, anong siya nga nang nahubag ba ang hukong niya, kindi trouble na ito. Niya na naman si Doc na sila kaunan imong gamit mga tuga, ituwa-tuwa. Kabuyon ka, wa kay kunin kuan ato nga kung sana, pero kabuyon di ko akong tugaan kay ako kuan katujud ang kidney mo ya kuang gina patambalan siya iya nga naman kay gallstone. Wala lang sa kwarto ni Pupus. Dito yung kunin kuan sa akong kuan, wala ko na kuwati mana. Sabi ang 2001, 2, 3, 2005 na karon. Mura, nakinundo ko siya yung mga gallstone. Mutuyan ko doon eh. Nangyong ko sa kumbala nga anak, check up ko. Nangyong ko siya, tuko naman yung gallstone. Tugome ni 25,000. Ato ngayon ko ano. Mura, kira ka ano, 150 daw. Sayahan na daw kapag. Yung bang na daw. Iba ko nga, tukong kuwan sa kumbala. Ang naklagdong ay mahalo ay 25,000. Sa ako na siguman para makuhan lang tayo, patungo kay isog ko. Basta na ang organ na daot ko, hindi ka natulog. Ako rin yung anjo ni ato. Siya di ang pag-anjo na ako, ikaduha ni Palomog ko. Naamang ko ikaw, nakita na rin nga niyo. Interview na po ba? Kung ansya na po nang interview. Kayo daw. Upin daw kayo. So, dito yung mga kung murag nagkamot yung tigong, ito mga pato sa politiko, yung mga tigong-tigong. Kanangutan yun po. Parang, kung ano, 25,000 eh. Okay naman sa mga anak ko. Pagsupag na sila, ano lang, patuhan eh. Pero, nakatigong ko, yan ko atong kuan. Biyagi Martes. Nisugdan ako buhay this. Kita yun na ako nga. Ano lang yun ako mga bakit. Dito na yun, mga pambang biyay.
5: Bonsa ni mo nga nakakuan ka din sa Doc Lagit, ma'am, na clinic?
4: Sa radyo, wala ko na siya na ilhan. 2020 pa, nagapalo na may siyang programa. Wala pa may sakit pa ako. Nagakuan na may siyang mga pambag, nagasunod kami. Wala na may nagkakaon mga matikaon. Pero di ba yun ato may iwasan? Katong pambal ko na rin si Nitro Bulls. Ano gani ko nga nung nato may mga birthday, mga pista, mawal, may mga matikaon. Hindi na lang tapos magkaridir yan. Ano mo, magkakaon ito sa lami. Lami, naamdang bawal sa lami.
5: So, kumusta ma'am? Pag-avili mo sa cleansing program ni Doc Lagit, kumusta imo pamati karon?
4: Uy, okay na kaayo. Mura kong naintan o ito, no? Ya, ang ako alam, mura di kayo ko katungo. Di pa kayo katungo, pero sa kalipay siguro na yawa, no? Ginoon yun ang night ko, ano ba?
5: Bila ba lang ka, simana ka nag-cleansing, ma'am?
4: Ako man, gugo atong Domingo. Naman sa guy na after 4 to 6 follow-up check-up. Naman sa dero balay.
5: Pero na nagigay makita nga nanay mga nang mananggoan, nang gawas yun, nang ipanglibang na kukuhan.
4: Oo, nagsugod ko kayo this, no? Pagka, dito sa alas maybe, nalang ko na tala nga kuhan na bato-bato. Pagka kuhan yun sa bato, nanapun, kadumingo, gamay nang lang. Inapigong lang to nato.
5: So kung sa itong mga gipangbawal ni Dok Lagit, likay na lang ito, ma'am, no? Para dili na bubalik na ito ang Galston. Kung sa may mong mensahe sa ato ang mga tigpaminaw o tigtanaw sa live streaming sa Facebook page nga gusto nga makaangkon ng kaayuhan.
4: O sa mga parihan ako nga na ay Galston noon, tumutay na na ninyo nga ala, nananang mga sintuwa. Ani yan mo din ka Dok Lagit kay siyara niyo yung makabalo sa kung saan napagtambal. Kaya sa mga itong mga hospital nga, tirahan lang mo, mas nagkakalo pang presyo kay kung mautirahan ka, hindi ade ka dahil yung kalakaw lato. Nga, mahal man yun. Dire kay, di man hassle na sabalay na lang ka, pag nagkakalo ka, hindi ka magkalakaw lato. Anak kay, kaya naman ka makalibang nga, iwag po kagutumon kayo na may mga Diyos nga both sa klingan. Okay na dyan kaayo ang iyahang tambal. Okay, palo lang dyan ka sa iyahang instruction.
5: Daghang salamat, ma'am.
4: Salamat po siya.
6: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Dok Lagit, serbisyo publiko, serbisyo publiko, serbisyo publiko.
8: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
9: Daon sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
8: Nawad-an naman ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
9: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
8: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
9: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Dok Lagit mare. Aniya o?
8: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Ani ana ang programang Serbisyo Publiko.
10: Serbisyo Publiko.
8: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas. Inyong madunggan miining istasyon.
11: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Dok Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Bawal magkasakit!
1: Bawal magkasakit!
0: Bawal magkasakit!
2: Okay, so welcome back na po mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa masa. No, sa hatod kaninyo pinangga sa Dok Lagit Naturopathic Clinic. Okay? So, hala mga pinangga, sa gihapon makauban niyo Dr. Lagit ha. ang ato na pud karong hisgutan mga pinangga kana bitaw magbloating nganong magbutod-butod ang imong piyan or atong piyan. Unsay mga indication mga pinangga? Sige. So ni ang mga pinangga kasagaran nang magbutod dunay mga allergies. Common. Sunod pinangga og dunay appendicitis. Muna ay mo kumpiyansa. Magsige nagigbuto di mong piyan yan. Sakit na ganihitapon ang imong libot sa pusod. Panaog dito bugan sa tuong nga bahin pinangga. Appendicitis na mga pinangga. Kalibang regulang lagi ha. Unya katukon nung dunay mga obstructions. Adunay gitawag na to pinangga obstructions sa ilang kidney. Nag-traffic so na. So nilagang graba na, may balas, may bato. Unya katong dunay mga adrenal disorder. Mga tao, mga pinangga na dunay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotong kidney na kanang nagahupong-hupong na ba? Nagaedema na mga pinangga magbutod. Mga tao nga duna sila'y fatty liver magbutod po. O katong dunay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga nga dunay mga heart disease, common po nang mag-gluted pinangga magbutod, munang ay mo kumpiyansa. Yung kagipanuhot rasyuro niya na naman ay heart disease. O niya mga pinangga katong dunay mga irritable bowel movement. Ika nga, uy, ibutod. O siblit pinangga. Okay? Nag-LBM sabay pag yung hangin. No? Kana pa na pinangga. Okay, rana. Kasapian naman na. O niya, katong doon ay mga kidney disease, doon ay mga lactose intolerance, magbutod po di ay. Ha? O niya, katong doon ay mga babae na mag-menstruation. Oh, normal po daw niya, naibutod mga pinangga. O niya, katong mga tao nga overeating, mao ni pinangga, sige na lang cook up. Okay, sobra ang kabusog o ang mga tao nga doon ay mga peptic ulcer, magbutod po din na o doon ay tumor. So, mo doon ni mga pinangga ang mga indication. Okay, so mga pinangga ay mong kumpiyansa pag mauna na ay mahitabo sa inyong tiyan. Okay, sa mga ton, mga pinangga, una-una, dili palipas oras ka. Regular ang urat sa kanya. Mga pinangga ha. Okay. So, it takes na lang kina programa pa mas doklagi. Okay, so mga pinangga, ang inyo na yung buhaton karon basta magbutod na. Una, pinakasimple, butangag init butilya or katong mga hot rubber bag sa klinik. Ibutang to dito si mong hawak o sa imong tiyan. Back to back, ha? Hawak o tiyan, mga pinangga. Labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka, butangig yung init. Okay, ano lang pinakasimple kung mga light lang na amos bukid, butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul o dahon eh, nalob. Minos man na. Kadali rin na, mubugno na dayon. So buhaton ni mo na mga pinangga dayon, pag mauna ni magbutod, i-check po na. E basigo ka kalibang. So mag-cleansing ka, inom ka palibang mga pinangga. Okay? Unya kung doon ay heart failure mga pinangga, heart disease, hot compress, dughan o likod. Ganiya, hawak ng tugtian, karon upper na ta. Dughan o likod di hot compress. Unya mga pinangga, mag-inom dugang milaga nga 7-7 herbal tea. Butangan, ginin mo nagluya o dulaw mga pinangga. Ana ang pamaagihan niya, inom kayo kabaso ka daw. Nindot kung imang butangan atong 16-1 na to nga mais na kape. Kaya mo palibang to pinangga, unya, kusog mo itong mutanggal o acid, labi na itong may mga peptic ulcer. Unya, ang namto'y activated medicinal charcoal mga pinangga nga, grabe kayo ng charcoal pinangga, mutunaw o inflammation na may tumor, may cancer. Unya, kusog mo nimo palibang mga pinangga, mag-cleanse ko ng uling. Kabantay mo pinangga nga, tanan na itong water dispenser, bato man nag-uling ang sulod, kaya lahi ng mga precious stones. Or selected stones ang precious, kaya mo na. Onya pinangga na gid say uling kay mo na sila tigsala mga pinangga. Oh, tigsala na sila. Ya, pabayaron tag mahal kayo ng ilang dispensa. Okay, so manay buhaton ninyo mga pinangga ha para matabangan dayon. Naapod ta dito yung super wonder tonic. Sa clinic ha mura nag-snowbird ang lami. Mahal lang kay paitangis. Onya na po tay kusog baskog super food. Muramtog sa labat o lamok. Naman, pag makainom ka pinangga, habwa ang utot, hangin pinangga, iutot to niya, bugaan imong pamahal. Pero na pagay magsigig balik-balik mo na ni iyang mga invitation. Dili lang kay gases. Ah, mo na ha? Basta hatong press good everyone on. O niya, mga pinangga mo na maghiling na kagkaon, pinanggag kamuti. Oatmeal with soya, niya kamuti. Kaya gitawag mo ng kamuti na musical root crops, mga pinangga, o musical food. Ah, kinindot mo na pinangga, sabi pa ka makalibang makautot ka. Kaya na may kanta sa gingon last karaan, tonight, ang di makautot patay. Inya, sumpayan sa unahan nga sapi ang doktor. La sige mga pinanga, hinaut nga namoy nakatunan. Logon sa akong punyong pagkatiman ng inyong mga bloating. Muna magdumog clinic, magpamasin mo. Kay makita mo na na ay fatty liver, na ay gallstone dito. Ha? So hala mga pinanga, feel free. Kay giyoper na nga, libre. Pero dito mga pinanga sa sentro. Sa una, 2-5 ang bayad na. Ambot ka ron kay Guga na magkukapad. Dito mga pinanga ha. Muna nga machine ilang ginagamit. Makanindot po na itong machine kay pati vitamins ug minerals ma-detect niya pinangga. Okay? Kung tama ba, sobra ko lang pa. Okay, so hala mga pinangga, kumingon ha. Bye-bye. Okay, so aray tagal ako ng mga pinangga, tisgutan ng aloe vera, oy. No? Aloe vera, dito rin may shampoo ninyo makita, no? Pero kapag nakailang mga pinangga, tanong ng aloe vera. Kung doon na, good mo yung tanong ng aloe vera, ay, naintawang siguro tanaw-tanawa. Nabinagatagiya ka lubira na upaw agoy pinangga lubira na daya tubag niya na so ang sa'y buhat sa lubira inyo mga pinanggang buha ko ng lubira kuskuson siya o kuskuson imong lubira mga pinangga moto yung doktor imo tong batilon mga pinangga o batilon kung imong itawag o lubira unya nakatsada nini imong haluan siya o kanang binanggod nga sibuyas bumbay or giblender nga pwede, hato na lang yung blender mga pinangga. Aloe vera, sibuyas bumbay, unya na ay repolyo. Mga pinangga, duga na lang utas repolyo, ihalo o sibuyas. Ilari ka, human. Dito na nimo i-blend siya mga pinangga sa aloe vera. Motoy nindo, pangbutang mga pinangga sa scalp, no? Ibutang nimo sa scalp pinangga, ang pahunong sa falling hair, unya pang patubo sa buhok. Nya, but before nimo sa i-apply, imong sudlayon pinangga, kuskusog sudlay ang imong scalp, ayaw apila ang imong agtang kay matog ka nag-apil unsa nalay dagway mo. Mahimo kang aliwas mga pangga. So manay benepisyo sa aloe vera, mga pinangga, o himo pag yung haluan siya katong repolyo o duga sa sibuyas bumbay.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Okay, so mga pinangga niya karoy ng balapuson, no? Yan, kanang mga pila na gani ka ka dugay naghimog medication dali sa clinic?
10: Sa isa pa man din na ako dito.
4: Okay, isa pa. Okay. Pero mga pila ka semana? So mga pinangga ko ni mga 2 weeks na kaka wala ka balik dire. Mga 2 weeks so subliyo na to. Nay kanang unsa pay pangalan nga nimo?
10: Rita.
4: Rita
10: Gakal.
4: Unsa?
10: Gakal.
4: Gakal. Taga asa man?
10: Taga Don Lorenzo.
4: Don Lorenzo nga Turin. Pila may edad mo ron?
10: Parang umaabot.
4: Mag-68 ka niyong. Kung sa to'y nahitabo ni mo nga nag-anhi ka sa klinik?
10: O ang sito ko, dahil ako kami na.
4: Katong na-stroke ka?
10: Oo.
4: Na-paralyze? O, unsa na to kadugay nga marag na-paralyze ka?
10: Ang sito ka pa, ang pap, wala pa ka.
4: Bago-bago pa to? Mga bulan pa. So may gani kaya nakaanghi ka diri sa klinik. Kinsa may nag-refer sa imo diri?
10: Ako yung suon nga dito.
4: Nakay suon nga. Naayon na po siya?
10: Oo, nag-aano po siya. Kaya sila ka naman siya.
4: Daghan na kaya yung suon nag-refer sa imo. Isa po yung mga ipang bati nila sa una to?
10: Ito sa bahay niya.
4: Silang kidney. Ang sa ipili dito?
10: Palomar.
12: Ah, Palomar. Taga-asa po?
13: Taga... Ano rin sa Lorenzo Gihapon?
12: Ah, sa Lorenzo Gihapon. Okay. So, mo ni mga pinangga, no? Na-stroke ni... Iba yung ang baga-pagari? Ay, ni Alala.

sa eskwelahan, ha? Sa mga eskwelahan, magkuhan siya ka ng computer set, sa elementary, computer sets, niya ka ng mga TV, mga kabida. Karong panahon na mga kabida, gamit, ha? Gamit na gil kaya ka na sa kanyang pagkuhan, sa pagtudlo ka na magkuhan ka na mga TV, mga kabida, gamit, ha? Isa na gil na karoon sa kanyang murag ginagamit para pagtudlo sa ato mga estudyante. Kaya maurag karoon na magkuhan ka ng online na, ha? Magkuhan ta sabay. Ning sabay sa teknolohiya mga kabida. So mauna mga kabida, tungod sa iyang paghatag po kanyang kuhan sa itong edukasyon, so mauna, ha? Ginahatag, ha? Naghahatag siya ang mga educational equipments mga kabida. Sama-sama TV, TV set, ha? Computer sets, ha? Tablet mga kabida. Nakana, ha? Magamit, ha? Magamit yun sa ito mga magtutudlo mga kabida pa sa pagtudlo sa ilang mga estudyante. Labi na yun sa itong mga kabataan na karong panahon na yun ang teknolohiya. Maog na yun, ha? Mao na gyud ang ginakuan karon, mao na ang trending karon sa technology. Wala na to katubitong gani, tungod po na sa technology, medyo nawa nabiaan, nabiaan na po to katong mga kinaraan gani, katong mga bata karon sa atong mga kabataan karon tungod sa technology, daghan na po ang isa kini po sa kuan diha pag mao to sa technology, depende po sa paggamit mga kabida. Kung gamiton nimo para sa kanin kayuhan, dako kay ni og tabang kon mga kabida. Pero kung gamiton po nimo sa mga dili maayo, so magbukuan po ni mga kabida. So depende. Depende gyud po kini sa paggamit ni mga kabida. Kini sa mga technology mga kabida. Kaya karon po da, daghan mga tungod sa impluensya, na impluensyahan po sa technology, daghan po mga panghitabo nga medyo murag dili na po maayo mga kabida. So mayungod to po da, sa lungsod sa Santo Tomas, ha? Mayungod to, mayungod to diha sa atong mayor, atong mayor diha, si Kuya Roland S. De Jessica, mga kabida. Yung mas iyang partner diha, ha? Sa Sangguniang Bayan, partner sa Panginabuhian, o yung partner po sa kalambuan sa atong lungsod diha sa Santo Tomas, mga kabida. Ang iyang kapikas, ha? Kapikas sa pag-servisyo o yung kapikas sa kinabuhi, ha? Ang iyang Vice Mayor Maria Luz Inday De Jessica, mga kabida. Yung mas katanang miyembro, mga miyembro diya sa Sangguniang Bayan. Labi na diya sa ito Kuya Ronald Pobre de Maya. May udto kanimo diya, Kuya. Kumusta man atong kuhan diya? Ha? Kumusta ang ato mga pag-suporta? Ha? Pag sa ito mga kuandiyan, mga grupo, asosasyon, mga NGOs, nga isa gyud kini sa ginakonfirma, sa kuan ginatutukan, kung ginatagan o importansya, kung ginamintinar gyud ni, maintain ang mga suporta, sini kung konsihal, sa itong konsihal diha, Kuya Ronald Pobre de Maya, kini yung mga labi na gyud sa ito mga toda diha, kumusta? Kumusta man ang itong mga toda diya sa Santo Tomas, mga kabida. Huwag siya man sa tanan mga NGOs diha. Kini ko si Kuya Ronald, kinigir ang mga kuan niya, ginatagan niya, o kuan di niya ginakalimtan. Kini mga inani mga NGOs, mga kabida. Okay. Kini ko mga NGO, kung dili ni mo po mga kuan bitaw, mapasagdan lang, so, murag walay makaguide sa ilaha, mag-iahay na, so mauna nga dili magdugay mga bungkag, pero tungod sa pagkuhan po diya, pag-iya, katag ko ka ni suporta ni Kuya Ronald, Ronald de Maya, so karon murag lig-on po ng mga kuhan diya, mga asosasyon, mga NGOs diya sa Santo Tomas, pada ko po, ang NGOs po, agig balos po sa suporta sa kwadra to, labi na sa itong local government units, nag-ila pong ginasuportahan po. Hatag po silang suporta sa mga leaders po diya, mga kabida. Unsa may ginakuha diya, unsa labi na gyud sa pagkuhan diya, maintainer sa kahapsay. Dako po kayo tabang, nagatabang po na ito mga NGOs diya, mga kabida. So, mayong uto kaninyo diya, mayong

0: pagpaniod to kaniyong tanan diya sa lungsod sa Santo Tomas, ha? Kay ka Kuya Eric, ha? Eric Estela, yung kay Kuya Jojo Mantikilya. Ato ariya nga kwan si Andamon, Kuya Bong Andamon, ha? Itong kadya konser Kuya Bong Andamon, ha? Maing udto kanimo yung sa ato ariya nga atong ABC, ha? Si Kapitan Mira Puentes, ha? Atong ex-opisyo, member sa Nguniang Bayan, si Kapitan Mira Puentes, may udto kaninyo diha. So, may udto, diha sa lungsod sa Kapalong. So, may udto po diha, may udto sa ato nga Vice Mayor Kim Quisada. Sa iya nga ko diha, sa iyang udto sa iyang tibok pamilya. Sa iya, labir sa iyang inahan diha, ever supportive mother, ha? Madam Leslie Pasyon Quisada. So may udto kaninyo diha yung sa yang ato pare alalay kon partner sa atong ni Ma'am Leslie Quisada si Hope Digna DC. May udto kaninyo diha sa ato yung sa kay Kuya Larry Caminero sa Kapalong, kay Kuya Pugi Caminero yung sa atong kapitan diha, Kapitan Mimi Estrada, si Kuya kinipos Kuya kwan Kuya Pugi, murag isa po ni sa ginahandom po diha, ginahandom sa magkatauhan po nga kay nangita siya sa ilang serbisyo, kay kinis Kuya Pugi po da ginakwan lagi nga unta murag ginakwan nila nga unta mo karbabot eleksyon murag ilang gina usa ka donay nagahangyo sige hangyo dito nga mudagan lagi daw pagkakapitan, pero wala sa karon wala pa pa nagdesisyon. Naghulat po din sa desisyon sa pamilya, labing ino sa atong ato sa kay Kuya Larry Caminero, ang iya nga magulang nga maupoy nagkuhan og bahisgota sa politika diha ilang pamilya kung lihok sa politika kini po Kuya Larry po moray murag mo ay gina atin gina agad o gina tamod sa ilang pamilya, mga kabida. Kini po Kuya Larry, kini po Kuya Larry, mga kabida, dugay na pong panahon, sa miyagi pa ng eleksyon nga medyo mura ginahangyo. Ginahangyo gyud sa katawhan nga mao mudagan isip mayor, mga kabida. Pero mao lagi, nagasuporta po ni siya sa liderato sa Matimbol, mao po siguro nga wala gyud kini siya mag yun nga gadali-dali, gadali-dali nga yun mudagan pagka mayor. Pero ito nga isa po ni kwalipikado kon material, material po ni si Kuya Larry, isip mo kung mahimo nga mayor diya sa lungsod sa Kapalong. So mga kabida, mo break po tag kadali, mato kita speakers lang para sa mga pipila ka panghinomdom mo, nito tayo sa atong technical side kay Kuya, kay Papa Kids, mga kabida. Balik kita after sa mga pipila ka panghinomdom.
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap ni ini, apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin. makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea o makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
5: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
6: Anong ganahan man kay ka sa kape?
5: Tungod sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o may ang imong lihok. Ganahan jud ko may jud siya.
6: Murag mo condition imong lawas.
5: Oo, condition akong lawas. Nya basta laskig nya condition makalihok pag may sa trabaho.
6: Kung di ka kainom, murag magluya na ka?
5: Murag luya-luya. Lahi ra jud sa bila-bila coffee.
6: Makainom.
5: Laskig jud.
6: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
5: Oo jud. Wagid boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot jud ang bila-bila coffee.
4: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa paragis bila-bila herbal coffee. Kung magkapi ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa paragis bila-bila herbal capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
8: paragis bila-bila
7: paragis bila-bila.
0: Okay mga bida, pabida balik ta, welcome back sa to programa ang marka sa kabaranggayan. So sa gihapon sa ngalan sa tong partners Kuya Kaloy. Kita lang gihapon karon magkauban si Kuya Mar ang kikuban kanini. So mga kabida, na detay magkwalito na natay na samtan kuan kita na okay ta sa tong cellphone. Sundo natay nakita dito kininga. Kabahin ini mga kwalito nga kini si Congressman sa 6th District sa Manila. But ano nahimo ni Congressman nga wala man gidutan ni nakadaog sa eleksyon, pero nahimo man hinong Congressman kini wa man makadaog. So doon na siya kwan dito, kini bitong rag iyang gi kwan dito, gi mahay, or iyang gi pasangin lang, o gi kwan dito, si iyang gi kwan dito, gi blame kay atong Vice President Sara Duterte ang katong baha bitaw. Kining baha karon diya sa kaning Luzon, ang labi niya diya sa kaning kwan, Metro Manila, mga kabida. Iyang ikaw dito, nga nasunya siya, nangita siya, baha na sa buong Luzon, ano ang ginagawa ng ating Vice President, mga kabida. Sumauna, iyang ikaw dito, iyang ipasangin lang dito, iyang ipasangin lang nga maulagi dito, sa baha, na, nauna pa siya ikaw dito, nga, niya pa, Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos, pati ang taong bayan, mga kabida. So, mayang ikuan dito nga nasuko na ang Ginoo daw. So, iyang ikuan dito nga kay sa atong Vice President na nasuko. Murag nasuko, mayang ikuan dito nga nasuko ang Ginoo. So, wala niya makuan dito nga ang tinuod nga nasuko. Nasuko na ang Ginoo tungod, mauto nga gibaha sila diha, tungod sa bisan sa kadaghan na nagkuhan bitaw kini sa katong flood control project, ng mga ghost project, substandard project sa ghost, sa kaning kuhan, flood control, na wala, wala maglihok, ato mga official karon diha, wala gyud maglihok, pagbuhat o mga investigasyon, para makakuhan, o sa kuhan, manubag ang kinsa katong mga mga sala na hinunggan niya na nga kanang sa flood control project, mga kabida. Nakakuan sila karon, gani nakapokus sila sa impeachment, mga kabida. So mauna nga karon, siguro nasuko ang Ginoo, tinuod nga nasuko. So para makakuan sila nga nasuko ang Ginoo, mauna ginabaha sila diha para makita nila unsa ang hinungdan, mga kabida. Nga dapat mauna nga dapat maunta nga ila kini nga trabahoon, mga kabida, magkusang investigasyon para manubag kinsa ang dapat manubag, mga kabida. Grabe corruption, nanay nanggawas, nanay nanggawas, matawag na to nga whistleblower nag-involve, nag-involve niya sa mga dagkong official, pero wala sini nila gilihok, wala ginatagad mga kabida. So mao siguro mao nang nakayong siya nasuko, nasuko na ang Ginoo mga kabida. Kaya pa madam, madam vice president, bumabaha, bumabaha na, nagagalit na ang Diyos, pati ang kababayan, taong taong bayan. So mao na tinuod. Okay mo kang tinuog yun, nasuko na rin ang katauhan, ang taong bayan, nasuko na tungod kay wala man kini sila nagtagad. Ambot nga nung nahimo ning congressman, nga wak manta ni Mudaong, kini si congressman Benny Abantes sa 6th District, diya sa Manila mga kabida niya. Mapay yan ang ginabasi, ginabasol, ginabasol kini si atong Vice President mga kabida. Ano pa, nga? Baha na daw sa buong Luzon, ano ang ginagawa ng ating Vice President. So, ayun mong tawagon di ha? Kay Luzon, di man sa Vice President mga kabida. Concern kini unta sa atong Presidente. Dilik ang Vice President mga kabida. Ang imong tawagon, imong pangitaon mga kabida. So, imong pagpano di ha? Unsay gihimo, unsay nahimo sa atong Presidente. Dilik ang Vice President, maimong pangitaon unsa. Wala naman si saktong nahuna ni si Benny Abante. Imbis Abante, ang nag-atras naman eh. Atras na ang panghuna-huna. Atras na ang panghuna-huna. Ano ang Vice President, mga iyang pangitaon, kay nagbaha na. So, imong pangitaon diya, ang kalingkuhan diya, pinakataas ang Presidente. So, para sa ko diya sa Osaka Lungsod, Osaka Siyudad, ang mayor mangyod ang una diya sa barangay, ang kapitan mampod. So murag nasipyat na kuan ni atras na ni dili ni Abante, Benny Abante, Benny atras na ni, kay atras na ang paghuna-huna. Kay ngano man in taon, ngano man ang Vice President may pangitaon ya, unya pa kuan to nga mao pa nasuko na daw ang Ginoo, nasuko ang Ginoo, ngano nasuko ang Ginoo, kay wala mo maglihok sa dapat unta niyong trabahoon. Imbestigahan niyo ninyo, kay din kuwa sa kanyang flood control. So, dapat kasuhan o silutan o kinsaman ang mga anakwa na ni nailambigit kung na-involve. No? So, kuhan siguro, dapat siguro, dili na ni si Abante, Benny Atras na ni. Kaya nga naman yung taon, wala niya huna-una ah. Wala niya sakto, wala niya siguro sakto pang huna-huna. Kaya nga nung ang Vice President may iyang gimahay, mo iyang basulon. Dito mo niya ihanok ang mga pagbasol. Ambot, musugot baka itong barangay kapitan niya sa Salvacion. Si barangay kapitan, anak lito, kuya, anak lito, Dudong, Plasabas, maing uto. Kaya sa barangay Salvacion, sa itong kapitan, kapitan ka kuya Dudong Plasabas, kung si kapitan anak lito Dudong Plasabas, no? Yung man sa ato barangay kagawad diha, si barangay kagawad kuya Teddy Hernandez mga kabida. Yung sa ato sa atong kuya Alex, sa ato ko niya itong kuya Alex na barangay kagawad, kuya Alex sa atong Dr. Love diha mga kabida. Nakuha po, nalimot ko, pilido niya itong kuya niya, kuya Alex, barangay kagawad. Mga kabida, sa itong na Dr. Love niya sa barangay Salvacion. Ang uto ka ninyo niya, tanan. Ngayong sab sa diri sa itong barangay San Vicente. So itong nito itong kalimtan ng barangay San Vicente, atong barangay kapitan. Barangay kapitan Lisa Bukala, sa itong IPMR niya, si Dato William Bansali. Iyon na sa ating barangay kagawad si Danica Karisma mga kabida. So pasensya, magpasensya ta sa ubang barangay kagawad ya, kay wala ta makakasama, wala na to makuha ang mga pangalan. Kay kini po si maminsko si Danica, kay daan na po niya nagkaila panahon nga siya ang ex officio member sa sanggunian panglungsod sa siyudad sa Panabo, isip siya may Iske Federation President dere sa siyudad sa Panabo. Mao na nga akong kwadya sa dispensa sa mga uban diha mga barangay kagawad diha sa barangay San Vicente. Yung mga sa Braulio Idohali, atong ikwadya, ato nga ato ang IPMR atong barangay chieftain diha barangay chieftain sa barangay Duhali Dato Jerry Sisbino mayong utok kanimo diha pre mayong pagpaniutok kumusta murag wala naman murag wala ka na magkakwan wala na tayo kontak kumusta murag namingaw man yung sa ato nga kuya diha kuya John Ismino mayong utok mayong pagpaniutok kay kuya Romulo John Ismino yung sa atong barangay municipal administrator na Alan Paragoya mayong utok kanimo diha mayong utok diha kay Alan Paragoya atong municipal administrator sa Braulio Iduhali yung sa iya atong diyang konsihal Miko Duhali sa atong kumpare po diyang konsilor konsilor Riste Tabiraw mayong utok kanimo diha pre kumusta taod na po itong makasuroys diha sa Duhali labi na gyud sa inyong sesyon so kanang god na adlang Lunes ba yung sesyon diha sa Braulio Iduhali ang isa pa diha sa kuan ginato kini sakyanan gyud murag karang panahon na maglisod na kita di na ta kadali-dali ha pagkuan diha sa kuan sa lungsod sa Duhali mga kabida ang pagsulod kun mo kita alas 6 dapat na nata magatang nata pagsakyan para Duhali ang pagpauli pod mo na kung kuan ang pagpauli ang oras pod ha ang oras sa paggawas pod nato diha kay atong programa lagi alas 12 so medyo magkuan kita magkaipit-ipit pod mo na nga wala na taon-taon rin po tangwa makaanha diha. So may po ito po kay, Ricky Kuya Dong Jampon is watching. Salamat kuya, ha? Ang manager ha? Sa, diha sa itong sa isa sa mga istasyon diha sa Tagum City. Ang kaning Gold FM. O tama-tama, ang Gold FM diha sa Tagum City. Ha? Kay Kuya Ricky Dong Jampon. May ito. Salamat sa pagkaring kuya kay Kuya Ricky Dong Jampon. Salamat sa pagganing ko niya. Lantaw sa itong programa. Kuan po, mingaw ron. Mingaw ang itong mga followers po sa itong Facebook Live. Asa ka ni Karon. Karon mo rin magnamingaw man. Salamat kay Kuya Ricky Dong Jampon, mga kabida. So, mga kabida po, medyo, kapos kita sa oras, mga kabida. Sa itong isa ka oras, sa paghisgot-hisgot. Dinis atong programa ang marka sa kabaranggayan. So mga kabida, wag itay mahimo, so maing udto ha, wa karon ha kay kuya pare Dato Jerry Sisbino. Niya pa maayong ha, maayong hapon pre, kumusta ha? Ipangumusta ko sa inyo diyan tanan ha, Dato Jerry Sisbino, kumusta? Diya sa ikuan ko diya kay ato kuya ha, kay kuya John Ismino, ipangumusta po ko din ha. Medyo lagi taod-taod na kitang wala magkita. So kumusta lang ko nila diyang tanan sa kay sa Iluminera kay konsihal Duhali ha so kumusta ko nila diha sa tonga mayor diha ha kay kuya no nana kuya namin no Inday ma kooperasyon serbisyong Inday mga kabida diha sa tong mayor Inday Rubinos atong Vice Mayor po, attorney kampiyon mga kabida. So, mga kabida, so, sa wanag tayo oras, so, kinisi Kuya Mar sa gihya, sa naandan mo yung kaninyo. Kung doon ay sinugdanan, doon na po'y katapusan. So, kinisi Kuya Mar, sa ngalan sa ako nga partner, si Kuya Kaloy. So, manamilit kaninyo, kung yung sa kanyatibok ang pwersa, sa itong istasyon, mag-iyong kaninyo hangtod na sa sunod adlaw, dinilagay po sa samang takna, alas 12 hangtod ala una. So, salamat mga kaninyo, salamat o dalaygon ang Diyos.
8: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, at tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-6 0939-0504 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilloray.
9: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Ako pala si Mini Galido na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga insomnia. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang gipalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na rin akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
9: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
12: Uy Mare, asa man ka paingon?
13: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
12: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
13: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
12: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
14: Start working like Miley.
15: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
16: high, we were so high. Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
17: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Niining puno sa pagtulunan ng tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Sugod karuadlaw, dili ko na ikaw ilhun pang anak. Huwa ka na iluna din his panibay. Busa layas! Layas! Ikaw lang akong higugmaon hangtod sa katapusang titik sa akong kasing-kasing.

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko ganin mo ang temporaryong langit.
0: Babe.
1: Ayaw kong inuna niya. Maluoy ka. Hindi na ako kaya nga mawagas ako kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo. Nahigugman.

0: Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugnan nga mudagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi niining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Ang Powertan Probi Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
2: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
1: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
2: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
1: Guayabano ug gota tabang ni sila para mas ligon ang atong utok ug malikayan ng stress. Cranberry ug turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract ug inflammation. Moringa ug vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system ug nutrisyon.
2: Busa, kung gusto kang himsog ug kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya ug butika sa inyong mga lugar.
3: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally? Introducing Clydel Mix Herbs Food Supplement.
4: Clydel Mix Herbs Food Supplement.
3: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus black garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clydel Mix Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clydel Mix Herbs. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clydel Mix Herbs.

0: Lawas bililhon mao nga ngayang ampingan. Matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon, magadalit ka ninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong krimson. Tulumanong kakuha ang impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong krimson. Ug karon, ato ng sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hi mga kakape sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa atong pagpanaguban. Ano po ang ato ang 5-minute na programa. Atong kini ka nato sa maayong kababuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa ato ang nindutan, lamian, and of course makatabang na kape, ang Clay Gel Coffee Mix, ang klase sa kape. Soon, nga doon ay mga pagtabang na nato. Dili lamang sa paghatag o kaayuhan, kundili protection o sam sa atong mga lawas. Ginapakusog niini ang atong immune system. Apil pa niini mga igala, isuon kining atong mga white blood cells. Sayod mo kay isuon nga kining atong mga white blood cells mo man ang mga army nato sa atong mga lawas, no? Mo man kini ang maghatag kanato protection, and of course pagtabang nga maprotektahan kita sa mga viruses nga posible o baka mga bacteria nga mosulod sa atong lawas, no? Kani mga white blood cells mga igala, isuon mura kini sila mga army ug masudlan mangali kita og mga bacteria sa atong lawas. Kini nga atong mga white blood cells maning kamot kini nga muadto dayon dito sa ato ang mga viruses ug bacteria ug patyon kini niya. Kung dili madala mga igala igsuon kay medyo kulangan siguro ka og depensa, no, kanina po ang immune system nato amoy muhatag natong proteksyon na dili ta mataptan og mga viruses, bacteria ug bacteria, no. Pinaagi niini mga igala igsuon ma prevent nga makaangkon kita sa mga ginatawag natong balatiya. Pero bueno mga igala igsuon, kining atong kape, ang Clay Gel Coffee Mix, makapatabang kini siya sa pagpakusog sa atong white blood cells ug usab sa atong immune system nang nindutan kaayo nga batasanon nato ni pag-inom ang ato ang kape nga makatabang sa atong maayong kalawasan. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Bueno mga igala, igsuon, atong i-boost kining atong immune system, ha, aside sa ato ang kape, timani kanunay nga importante ang nutrisyon, katulog ug usab ang healthy routines, no, sa ato ang pang-adlaw-adlaw. Kumuyon kita og nutrition para sa atong immunity, importante nga magkakaon kita og mga pagkaon nga ilabi na mga fruits and vegetables. Gumikan kay makakuha kita niini og mga vital vitamins. And of course, makatabang pud ang vitamin C nga gikan sa citrus nga mga pagkaon sama sa oranges or mga ginatawag nato ang bisag anything that is kanabitong aslom, no, taas kana siya og vitamin C. And of course, pinagi pud sa pagkaon pud nato og mga fiber rich nga mga pagkaon, makatabang pud gani siya sa ato ang digestion. Ipud kalimtan mga igala, isuon importante sa dang sleep, no, and rest. Mag aim kita nga makatulog kita og at least 7 to 8 hours or 6 to 8 hours of sleep every night, no. Ayaw nang katulog sa udto og sa hapon, dedikado na. Mas maayo pang matulog ka sa gabi nga insakto nga makaangkon ka sa insakto nga sleep. Gumikan kay kining atong lawas, kung kita tulog nagaproduce kini og mga infection fighting proteins. And of course, kinahanglan po nato nga dapat disiplinahon natong kagalingon. Before ta matulog, dapat ang pagkatulog nato diretso, no. Dili na ta mohikap sa atong mga cellphone. Uban mangon mga igala, igsoon, ginahimo nila nga pangkatulog ang ilang mga cellphones. Dapat pag higda nimo, no, wala na kay laing hunahunahon kundi dili na lamang ang paghatag og kalinaw sa imong pangunahuna nga makatulog dayon ka. And of course, timani kanuna, importante po ang ato ang sirkulasyon sa ato ang lawas, atong dugo, no, ang ato ang mga muscles. Importante ang ginatawag natong healthy daily routines, pinaagi sa atong ehersisyo, ang exercise na kung kinigikatabang sa atong kalawasan. Ug usab igala igsoon alang sa tanan, timani kanunay nga kining atong coffee, aduna kini siya pagtabang sa ato. Ang Clay Gel Coffee Mix, makapahimsog sa atong kalawasan, sa atong mga muscles, ug usab sa atong mga depensa sa lawas. Munang nindutan kaayo nga batasanon nato pag-inom kining atong Clay Gel Coffee Mix kay makatabang kinig dako sa atong kalawasan. Clay Gel Coffee Mix.
1: Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapunapun sa Clay Gel Coffee Mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa vitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
2: Mga testimonya sa kaipiktibo sa New Leading's products. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Just see. Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Will you mouse, sir? Kakamalan lalalanaw.
4: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
3: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
4: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
3: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas ko sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantot karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening diri sa Maranding, mo nang maanid ko. Mo nang pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang Nung Lading.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
5: Jassy!
2: Sodium Ascorbate Plus Zinc. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
5: Jassy Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
6: Mr. Lita Barrera.
4: Taga-asa ka, ma'am?
6: Taga-Prinsisa Baroy.
4: Masa imo nga ginamintin, no?
6: So ka nakadungo ko ano nga na i-Power 10 balhin dyan ko ano, misulay ko ba? So ka nakasulay ko ayon dyan akong lawas pamati na ko na mintin ko ano o ka ng Jassy. So ka nag-inom ko ano kung naglamit gada akong tulog kaya naman ko isumiyagod.
4: Maba? So nahimong normal, ma'am?
6: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ano produkto ha ba nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o ka ng Jassy gada ko gimintin.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
5: Jassy Sodium Ascorbate with Zinc Vitamin.
7: Nung Lading Essential Oil.
8: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Tsuwa, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Lading, Power 10, Coffee Mix, o Katong Jassy. Matag buntag hapon, kami yung ni Mrs. Ana, nag-take ka ng tulog. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya. Huwag mo trabaho po, ay naman Miss Uma. Anang maayo po kayo dito, pati yun ang kakapoy, makainom ta ka ng Power 10, makapower yun ba sa atong pagkinabuhin niya. Kalibutan.
9: Sa imong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng ato nga produkto?
8: Ako, gumaingon sa mga kapareho na ko, kababayan na ko, nga mga Ilunggo, na suwayan lang yun ato, kaya wala may kumos pagsulay, kaya ginisya herbal mong guni, ikuha ginisya sa mga tanong na iyagi paturok sa Ginoo, morning maayogod sa atong lawas, kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Kaya karon nindot ginisya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nag buhat ani sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis ang tao gibuhat sama sa gyud sa dagway sa Dios mo na nga ang Dios tanan ang naggagahom nini mo na nga nindot og power kayo ang mga produkto ninong Luding
2: Power 10 Probio Capsule.
0: Mao kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Lading's product. Ikaw gustong musulay, bisitaha ang ato mga Clinical Stores og palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay. Handumanan sa akong kagahapon.
10: Babe, please, ayaw kong imun ania. Ayaw kong biyae, maluoy ka. Wala ko'y sani mo. Agay mo na ko tanan, di ba?
11: Wala na ko'y gugmanin mo.
10: Ayaw ko'y ania, babe.
11: Sige na. Move on. Okay, bawo ka na. Doon lang ako'y bagong hinigugma. Mas mahal na ko siya kaysa ni mo.
10: Please, babe. Ayoko nga niya. Maluhay ka.
0: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Kauban ang inyong Nung Lading, dinhi lamang ni ining isto.

0: Nagpaminaw ka mo sa mga sibiyaan sa Nungladeng Radio, Nungladeng Infinite Radio, sa mga nagkalain-laing mga lugar dinhi sa Mindanao. May pagpaminaw, mayong hapon, adlaw Martes. Pizza 18 na, dinig bulan sa Agosto tuig 2026. May pagpaniud to sa tanan. Yung karong mga orasan, niud to pa. Ang uban sa nag-relax-relax na. Nagtanday-tanday na.
1: Sana oh.
0: E medyo tugnaw dinhis akong nahimutangan e mo'y pag undang sa taligsik no? Sa yuking ulan ganiha dinhis sa mong lugar Zamboanga del Sur mga palangga pero karon kalois gino medyo nawala no? Pero tugnaw ang palibot katong uban nga nag relax relax ka no ba orasa kanya nagtanday-tanday ko no matipa. Padayon sa inyong pagtanday-tanday diha ha. Tanday ra gyud kutob ha. May nang magklaruhay taan. Maing hapon, Ipil Zamboanga Sibugay. Padulong nang atong agent din ha. Labi na des kabasalan Zamboanga Sibugay. Nahutdan ang atong mga butika din ha. Padulong ang atong agent. Kaniha sayo kay to gipasayo to nato. Kadlaon pa, gipukaw na to na to. Ipadala na to banig nga. Dito na ka magtulog sa dalan. Kaya aron nga, di na ta magkasab-an sa ato mga tigpaminaw. Sa ato mga user. No. Kanangita na sila nung ladeng. Wa na may stocks din eh. Manang tua na sayo kay itong ato magkaubanan sa buhat. May pagpaminaw sa mga palangga na to. Kumusta mong tanan? Ato mga dealers niya. Kumusta mo eh? Tanginin ninyo ha ang atong pag-distribute na sub sa atong financial assistance para sa tanan atong mga authorized dealers sa atong mga products. Nag-claim na ang uban katong mga gitawag nato. Katong uban sub nga wa pa magkadawat, ulat-hulat lang ta kay kanang swerte mga palangga na amagina. Muna igingon nga og dili pagkaron sa sunod basig imuha na. Di lang kita mawad as paglaom. Matud pa, sama sa imong pagpangandoy niya. Di ka mawad as paglaom. Nga usa ka adlaw, maadtun siya slain. Bitaw joke lang to ha. Basig inyong idibdib unya to. Maying hapon, Iligan City 104.1 Nulaning Radio. Kumusta man mo diha ang atong store? Pwede mong mo-visit sa atong store mga palangga at bang na diha sa Mifamco no? Sorry, at bang sa Fico, sorry. At bang sa Fico mga palangga. Diha sa Sintrong Bahin sa Iligan City. Dalimot ko sa address. Natay Gladial Store din ha. Hello mga taga Bukidnon. Connected na ba ta karon sa 91.3 Nungladeng Infinite Radio Valencia City Bukidnon. 100.1 Nungladeng Infinite Radio San Francisco Agusan del Sur. Ingon ba nung sab sa Nungladeng Infinite Radio Butuan. Wa pa nabalik ang atong kuryentes bukid mga palangga. Doon nalay gamayng bikil ang atong linya. Munang kamulong repair ang atong mga higala nga taga-Aniko. Salamat kaayos sa aksyon. Ingon man sa 97.9 Nungladeng Radio Aurora Zamboanga del Sur. Nakatang mga tigpaminaw, naglagubo takaron. Labi na dias may Lanao area, dias Kapatagan, dias Maranding. Daghag mga naminaw karon while nga busy sa ilang mga gimbuhaton, busy sa ilang mga trabaho, naka-on na sila mga palangga, naminaw na sila. Mangiya, sa ilang pagpaminaw, di gid po na nila malikayan. Nga matud pa, mudagayday gid po ng ilang mga luha gikan sa ilang mga mata. Natural, maginang muhilag ta. Muna'y giingon mga palangga nga masakitan mga ikuno ng bao nga siminto ng buko-buko. Unsa na lang katang tao nga humok ni ato kasing-kasing bisan tuod mo ingon tag tig-ata. Pero ngadto-ngadto mga palangga, dutlan mga ng bato, maigo lang stinulo sa ulan, mabangang mga madugay, bato na gay na, kana pang imong kasing-kasing.
1: Ano ko?
0: Hello sa ito mga viewers, salamat kaayo ninyo ha. Kato wa pa magka-share, wa pa magka-like, wa pa magka-follow. Palihog kong follow ninyo, palihog kong share, mga guys, mga palangga na ako diha. Hello sa ito mga Facebook viewers. Mga taga-Pagadan City karon, wala rin pagkapalong sa atong kuryente diha sa Pagadian, 90.3 ta. Nola din radio Pagadian City, og diha sa Cotabato Province, North Cotabato, particularly din sa Dakbayan sa Kidapawan, ang 107.9 Nola din radio. Kamusta mo diha? Kamusta man si Gerson diha Lamitan? Okay ra kada son? Imo man kaubanan diha, maayong hapon sa mga tigpaminaw. Diyos makilala ban pang mga lugar nga maabot sa atong Sibya sa 107.9. Ani padulong na diha sa 99.1 Digo City. Uli akong ipahibalo ha. At tangi karong bulana ang atong Health Forum Caravan. Kita-kitso niya taninyong tanan mga palangga. Labi na sa ato unya nga pagadad unyana nga mga products, ang nung product nga itong ipaila ang pinagkabagong clay gel mixed herbs food supplement. Unya free check-up, uban pa mga serbisyo nga mong ihatag dyan ninyo. Ha? Karong bulana at tangina siya mga pinalanggan tigpaminaw ang atong caravan, Health Forum Caravan. Makikita midiha ninyong tanan aron sa ingon ni ana atong makutay pagbalik ang naputol nga mga kagahapon.
1: Sana
0: bitaw ang medical team sa NBS muana unya din ha. Unya mga taga Trento Agusan del Sur, maglanog-lanog na punta diha mga palangga puhon sa tanang mga taga Trento Agusan del Sur. Hello din sa itong mga partner FM station nga nagka-connect karon, ang mga Infinite Radio, Infinite Radio Surigao City, Infinite Radio Tandag City, Infinite Radio Subungkogon, Misamis Oriental, Infinite Radio Claver Surigao del Norte. Maying hapon kaninyong tanan. Hello, uy, hello Sir Don Imok from Drama Department Cebu. Yes, ang ato mga kaubanan Cebuha diha. Ang ato mga kaubanan Cebuha sa NBS Drama Production diha sa Cebu City, ipanguluhan ni Sir Jojo Aligriboron. Salamat kay ninyo mga sir. Shout out ninyo tanan diha. Kumusta mong tanan? Hello to Sir Rizaldo Ibanez. Good afternoon sayo idol. Shout out po ako sa live mo taga Matalam, North Cotabato. I-dial ko no ang 107.9 diha. Hello sa mga taga Matalam, Cotabato, Matalam, Samantulapita. Wala man, wala na to matiwas ug basa. Hello ni Ma'am Gloria Malala Apilo. Good PM nung lading. Always listening. Handumanan sa kagahapon from Bayugan City. Ma'am Varga Grant, maying hapon nung lading from Tangub City. Hello to Alboris King. Good afternoon nung lading. Shout out from Kabadbaran City. Pa-shout out ko sa Alboris family. Hello sa mga taga Kabadbaran City, mga taga Agusan del Norte, nga naminaw karon. Laing sender ato hatagan upang tagan. Last darbuntanan kay dapat ato ning basahon kini ba og sugilanon ang atong sender mga palangga lalaki. Atong sayron amaong sugilanon pakusgi ang inyong mga radio. Butangig speaker kay naanas ako magkamot mga palangga ang maong sugilanon. nga gipadangat dinhi sa atong tulumanon. Handumanan sa kagahapon. Standby ha? Kaya ato sa nga tagog pagtagad pila ka mga minuto ang ato mga products. Dayon mo prosida sa maong dula sa kahinginan. Sugilanon sa usa ka laki. Ito ning siren ko taga-asa.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: A choose healthy lifestyle. Moko ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang

0: puso.
1: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
2: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
1: Kalabad sa kong ulo.
2: Agoy, murag ni kurog man ko. Nga naman eh.
3: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timpiyaha.
2: Legal Kopi Mix.
3: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
2: Eh, basta-basta!
3: Antioxidant.

0: sulfuric acid levels.
1: My Serpentina Extract,
0: known for its antioxidant and anti-inflammatory properties, na sumusuporta sa healthy blood circulation.
1: My Chanka Pedra Extract,
0: na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health.
1: Just Block Garlic Extract,
0: rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality.
1: At Sambag-Sambag Extract,
0: traditionally used to support respiratory health
1: at makatulong sa pagpapalakas ng immune system.
0: One capsule a day
1: para sa healthier you.
0: Supports kidney and liver health.
1: Promotes healthy digestion.
0: Supports heart health and circulation.
1: Help boost immunity and overall wellness.
0: Helps maintain normal uric acid levels.
1: Antioxidant and anti-inflammatory support.
0: Natural ingredients.
1: No artificial colorants.
0: And no preservatives.
1: Clay gel mixers.
0: Nature's power.
1: Your daily wellness partner.
0: Clay gel mixers.
1: Ang dambaran sa mga nagbalatian.
0: Clay gel mixers.
2: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
3: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
4: Isip isjante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
5: Bersag sa loyo sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko.
6: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya ni ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress og sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
7: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
6: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
8: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw.

Ang atong sender, usa ka lalaki, nagdang sa pangalan nga Darby, taga Uzamis, Misamis Occidental, taga Uzamis City ning atong sender, ato ning basahon, apan sa dili pa. Ang atong may piktibo garantisado mga produkto, kanunay nagpaluyo sa atong program, nahimong successful ang handumanan sa kagahapon. Tungod sa itong epektibo garantisadong mga produkto nga gi-maintain sa kinabag-ang katawhan. Ang Power 10 Probio Capsule, doon ay 10 powerful ingredients. Gusto ka nga nindot ang imong digestion, normal ang imong bowel movement, kondisyon imong paminsar, mas makaliho ka nga kondisyon ka. O syempre, nga katabang sa mga diabetic, high blood, gatong luya ang lawas kanunay. Power 10 Probio Capsule, dako kay kahimuan ni sa imong lawas mga palangga. Ang mga sangkap lang daan nga naa niya, dako kay katabang sa tuwa. Kanang probiotics, mangustin, green barley, mo nang the best siya alang ni atong dunay mga tumor cysts, bukol-bukol sa lawas, katong mga nag-amtos, sa ilang gibati is pagkakaroon dunay kidney problems, heart problems. 30 minutes sa dili ka pamukaon, inom ka sa Power 10 Probio Capsule. Magkatabang sa pagnormal sa imong sugar level, blood pressure. Mutabang alang ni adtong dysmenoreahon, mga kababayanan, irregular menstruation. Power 10 Probio Capsule. Abagi sa atong pinakabagong clay gel mixed herbs food supplement. Nga dunay mga sangkap nga magkatabang mga palangga, mo repair, mo tabang katong nga medyo lala na ang gibati, abagi sa clay gel mixed herbs food supplement. Ang clay gel mixed herbs food supplement epektibo siya dugay kini nato na pagawas mga palangga tungod kay gipaning kamut.

0: Tanato nga mas mahimong effective aron matabangan, especially ni adto mga nagbalatian. Ang clay gel mixed herbs food supplement, dun na siya'y alingatong. Kani mo basahon mga palangga, i-search mo sa Google, makita ni mo tanan ang benefit sa alingatong. Dun na sab siya'y serpentina, labaw na, unya black garlic, the best taste mga high blood. Ingon man, nindot sa mga tung tulog, ug naasab niya ang sambag-sambag. Sulayan nato ni kay dako kani kahimuan, gi-maintain ni natong daan. Usa nato ni gipagawas yun. Dagahan nga mga trial nga atong gihimo, adiser nato gi-finalize. Kauban ang mga eksperto nga mas mahimong epektibo. Clay gel mixed herb food supplement. Kung doon ay kidney problems, doon ay mag-kidney stone, doon ay problemas atay tungod sa sobrang pag-inom sa ilim nung magkahubog. Sa itong mga palangga na itong high blood, sulayinin niyo sa pag-inom. 30 minutes sa dili ka pamukaon gihapon. Clay gel mixed herbs food supplement. Ang atong clay gel coffee mix wealth malunggay. Kini mo'y wipe paglubad yun mga palangga. Daghan kay mga nag-maintain ini tungod lami nga coffee. Lami magkatabang. Nakapangapi ka na, nakapanambal kapag yun. Nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Kining clay gel coffee mix wealth malunggay and chia seeds. Muni imno nimo. Puno sa bitamina, puno sa mineralis nga atong gikinahanglan. Pag inom pa lang natundaan, madetermine na nato nga kini nga coffee, healthy coffee. Malunggay og chia at makita unya daghan pang naka-powder niya nga magkahatag hapong kaayuhan sa atong lawas. Wala kung gusto kag coffee nga epektibo garantisado kaayo, kining clay gel coffee mix. Lami nga magkatagbaw, sustansya bitamina ang mupatigbabaw. Ang atong Jassy Vitamin C plus Zinc, dako kay gatabang, especially sa mga trabahante. Katong luya ang lawas kanunay, dali ra kayong magsakit, dali ra kayong hilantan, ubuhon, sipunon. Kapag dili makalahutay ang lawas, pag-take mo og Jassy Vitamin C plus Zinc, affordable raman kayo, na yun yung dako yung kayong katabang na to. Especially sa mga tatay din ha, nga naasa construction. Sa mga construction workers, mga truck drivers, dapat mag-jassy ta. Magkataba mong gulis sa pagpaboss sa atong immune system. Aron dili tadali magsakit, mas makalahute atong lawas. Kung mag-maintain bito gani, patingala na lang ka nga, bisag busy kayo ka ng adlaw, may kapoy. Dako pinigtabang niya panahon sa kagabihon, nindot ang imong tulog. Lawas nga baskog! Nindot nga tulog basta magka-chassy ka everyday. Nagay po na sa mga butika ha, palitan niyo siguro. Kauban ng atong nunglading essential oil, magkatabang, alam niya itong doon mga pamaol, pamoy po islawas, mga panakit-sakit. Doon ay mga skin diseases, skin allergies, panghaplas mo na yun sa atong nunglading essential oil. Pagkanindot, siguradong makaingon ka, kinimoy haplas, halang hala bugnaw-bugnaw, na siguradong marilax ang imong paminaw. Plus ka na sa nunglading essential oil. Humot, kanya super effective nga haplas mga palangga. Nunglading essential oil, duha ka variant, lagundi o peppermint. Kauban, syempre, ang partner ni Ana, ang turmeric balm, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, alang ni Antong. Kabuhiunon, magpanlipong magbiyahe. Sigurado yun, inyong magustuhan. Nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, walang kabuhi, marilax pang inyong pamati. Ang atong Viscomac eye drops, alang sa tinaw, klarong pananaw, patuloy ang inyong mata, especially na itong hago kaayo, sa itutok sa computer, sa mga gadget ninyo, o niya, syempre, sobrang init karong panahuna, abog pagis kadalanan, o sa ato mga palangga nga kanunay nga expose sa gawas, di malikayan pollution sa palibot. Mas maayo proteksyonan nato atong mata. Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Og syempre ang atong clay gel soap pampagwapang sabon, pampagwapong sabon. Syempre makapahamis ni bugas-bugas na lumtom alap up kayang wag tangon. Basta magka clay gel papaya. Sulayin ninyo duhak si man nagikan sa paggamit, makita niyo ang kausaban. Bugas-bugas, talumtom, alap-up, mga pagkunot-kunot sa kapanitan. Lagel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Growmate para sa inyo mga kids ha, ayon yung kalimti atog yung hatagan sa kompletong vitamina ang atong mga kabataan nga ilagi ka na hanglan. Kining Growmate Multivitamin Syrup for Kids, the best multivitamin in the market today. Nindot ang bata kung i-Growmate na to, kay dali kay kasabot sa klase, magkapabright, taas ang bata, healthy si baby, dili sakitin, unya panahon sa kagabihon sa iyo kay matulog inyong mga anak. O healthy si baby. Growmate multivitamins gamitan ninyo aron aron nga dili mahimong mas stress mo sa inyong mga anak. Siyempre nindot sa mga bata mga palangga nga atong hatagan og maayong bitamina. Mag-invest sabda sa atong mga kabataan. Nindot nga magdako silang utukan unya dali kay mutubo ang inyong mga anak. Makapataas nila kining Growmate multivitamin syrup for kids. Timan inyong pangalan. Naalis mga butika. Palitan ninyo. Available sa itong online store. Naatay link babaw sa itong live. Available sa Shopee, sa TikTok. Available sa BNI sa ato mga Clagel stores. O syempre, pwede mo mabisita sa mga sibyaan sa Nulading Radio o Nulading Infinite Radio. Ato ng hatagan o pagtagad. Ang sugilano ng ato pinagkumot ng perfume ay kalimti ninyo ang Carry Perfume ha. Hangtod 24 oras magpabili ng kumot sa inyong mga sinina.
1: Handumanan sa

0: Congratulations, Darby.
1: Congratulations, anak.
2: Salamat, ma. Salamat, pa. Salamat ng mianhi mo karon.
1: Ay, nga nung dili good in town.
0: Special good mo karon ka adlaw. Bisan pa maan sa kapitos na to, pero nalingkamot yung ka mismo si mong kagalingon.
2: Kaingon kong dili ko maka-graduate. Pero, salamat ninyo pa.
0: Kami dapat magpasalamat ni mo. Kay, iko-igo na kundi ito ay intawang kwarta. Pero nahuman ka. Siman pa.
2: Maulagi. Pero grabing pagpaningkamot.
1: Pohon, imo na unya nga mabayaran ang imong sakripisyo.
2: Salamat, ma.
1: Og, padayon lang kanunay sa kamaayo. Oh, sige na. Kay, kita na ipanadaw sa mga tao, oh.
0: Ah, sige, sige. Diha ka na pita buhawin. Kaya dinisap ko buhawin sa kong anak. Mulumbay na taslin niya.

0: congratulations. Sa wakas, ni graduate ni Git ka.
1: Salamat kayo, Monique. Salamat sa support. Ikaw ang nahimong inspirasyon sa akong pagpaningkamot.
0: Nindutat sa paminawan, ano, oy. Ako, Sab, ikaw ang akong inspirasyon sa tanan.
1: Oh, sabay plano ni mo karon?
0: Eskwela gihapon, pero ambot kun makaya baka na ako. Kibaw ka na. Lisod ka ayumi karon. Kibaw ka man sa mong sitwasyon, di ba?
1: Nagsubot ko na yan, ha. Pari-pariha na ta. Pero nahuman ko. Depende lang na sa pagpaningkamot.
0: Darby?
1: Sige lang. Basig magka-apply ko dayon. Mutabang ko ni mo sa mga allowance. Kada buwan.
0: Salamat sa support, Darby.
1: Deserve ni mo ka na. Happy anniversary, Monique.
0: Yes, happy anniversary. 3 years na ta.
1: Dalira kang panahon sa.
0: Derby.
1: I love you so much. Huwag ta, mas madugay pa ta. Buhon makasakay ko sa barko. Ihatag na ko tananin mong gusto. Hataganti ka. Umayong pamuyo. Uban sa to mga anak.
0: Mga anak dayon?
1: Oo. Pero dili una karon, okay? Unahon na to yung pag-eskwela.
0: Okay, Darby.
1: Oh, mga una ta.
0: Ikaw nagluto?
1: Oo. Itong haluan nga dahan ako kiniya. Akong gi sagulag tuno.
0: Sige, magdungan tekaon.
1: Dali na.

0: Norm! Oh, musta lang ako eh? Mura na magkag-adders na ako, labay labayan, alam mo na yung mood edi.
1: Oh, nabisi yung mood ko.
0: Oh, damag envelope ko.
1: Mga requirements ni.
0: Oh, di ba, siman may muna human?
1: Oh, pero wala pa may, wala pa mong gawin ikagasto para maka-process, para magkasakay ko. Mag-apply lang muna kong mga trabaho.
0: Iliba ginagawin mo eh. Sa tanan mo isuon, lahi ka nila. Kugihan mag-u ka. Gawas pa. Madiskarte. Kwapo pag yun.
1: Ah, murag. Di na tinuod ba?
0: Tinuod?
2: Ako mag-joke.
1: Ina-joke. Salamat kayo. Bayalan. Kibo ako. Sa mga bataan din eh. Ikaw mo yung pinakasuod na ako.
0: Alang-alang, isalog dili pariha itong mindset usahay. Kailag eh, kita mo siguro ko ni mo. Tambay lang ko din eh. Pero, ang kasuod na ito, tungkol kay, elementary po ito sa una. Sige na tagkoy kuyo, mga ligong suba. Isang asa tamawot. Munang, akong kasing-kasing naagin mo kanunay.
1: Mura masabtag politiko, ana.
0: Oo, oh, tinuod na.
1: Oh, lingkod na din eh.
0: Inom, saan akong katagay ko?
1: Bayalan, kay bawa ka na ako. Sorry, hindi ako makasabay ninyo. Dali ko mo inom.
0: Sige, usalang ko. Usam ko eh. Usalang ba? Humana bito ko iskwila?
2: Sa una nag-iskwila ka, ang rason ni mo,
0: hindi mo saktan o mga bisubiso din ha. Pero yung mga baga ni pag-iskwila ka ron.
2: Uman ka na!
1: Oh! Sorry, bayalan, usbon ko. Dili ko mo inom.
0: Oh.
1: Pasensya na.
0: Sige. Oh, wait na.
1: Oh.
0: Congratulations. Swerte ka yung babae ni mo ba? Swerte is munik ni mo. Buutan ka. Kasaligan. Loyal pa nga ito niya. Grabig prinsipyo ni ba? Isulayan natin ka, oy. Pero di good gahapon ikaw mada. Pagkingon, bisag unsang tintasyon. Ligon yun ka. Sige, Derp. Good luck, ha?
1: Salamat, bayalan. Oh, muanin ako.
0: Sige, camping, ha? Hindi akong na yung mga problema na sunahan. Kasi na yung magbinuang ni mo. Kailangan na ako.
1: Wala ko yung kontra din eh. Ang amigo na ko tanan.
0: Sige, pag-camping.
1: Kamusab? Bisan todo. Pili mi parihaw panlantaw sunahan. Pero suod mi. Ni bayalan. Maguntaw sa kadlaw. Mausab. Ang mga panglantaw niya siyang kinabuhi. Basta. Mangita na kong motor kasakyan. Aron nga mapas na ko na yung application later. Resume. Aron matawagan na yung go.

Ah, niyara kong paabotin is Kapitolyo. May intog madawat ko eh. Balag, sagunsa lang, balag utility or usimatag lang trabaho. Dili pwede nga, magpundon lang ko. Ah, pabot-abot lang ko din eh. Uy, nato akong angkol nga taga Bonifacio. Gusto, nakaila pa ba kayo na ako na siya? Kailagyapon ko niya. Bisan atong panahon nga, bata pa ko maglagan sa mua. Maglagan na siya dito. Muamin lang ko. Kasi magkatabang na ko sa... Magkatabang na ko na siya din is Kapitolyo makasuot ko trabaho. Moto ko. Akong daganon.

0: Angkol, salamat kayo ha.
1: Wala problema na eh, pero sabot ha, ay kung pakaulawi ha, akong pangalan mo na kasalalay. Kay baligya at umayo nga buutan ka. Okay? Kumpare, gunis pa, pani mo.
0: Magkalaom ka, Angkol. Wala man ko ni mo na, wala ko ni mo na monitor. Diyang nagdako ko, wala ka na nasuhito na ako. Pero, akong saad ni mo, dili na ko pa pakaulawan ni mo ngan.
1: Sige-sige, ito yung papel, okay na to. Magpaabot na lang ta. Basig sudbuan, makasugod na ka. Flexible maka ka, isang asa kay butang.
0: Oo, Angkol. Pwede utility.
1: Ayaw po na utility, oy. 4 years graduate. Utility? Binuang sa mga. Balag asa lang ang department. Sa makasod ka din sa kapitulyo.
0: Sige. Salamat kayo, Angkol. Ikaw yun ang gimong instrumentos Ginoo. Yung pwedeng mo tabang nako.
1: Wala eh, wala eh, problema. Oh, ako number oh. Gilista na ako deh. Tawagi ko ha. Wala eh, mga problema. Sige, deka na.
0: Angkol, salamat.
1: Malambing.
0: Pintahari gining natin mga kaila. Yes! Sudbuhan pa si matawagan ako. May na lang ni. Laki-in kang pinagmay. Huwag makasuporta ako sa kong girlfriend. Nag-eskwela para magiging taon to. May na lang.

Nung lading, nakatrabaho ko sa Kapitulyo. Sa province sa Misamis Occidental. Itagaan ko yung lectures. Isang paman, dili linya na ko. Dili related sa course na akong gikuha. Daghang mga department ako nasublan. Buutan sa mga head. Maunang dali rakayo ko nga kanang masuod nito nila. Nung lading wala na ko si Piata, wala na ko sayangi ang mga oportunidad. Gipakita na ko ang akong abilidad, skills, talent para makakontribute sa nadili sila magmahay sa nanggihatag na ko nga sweldo. Nung lading niabot o bulan, tuig, niabot ko 2 years sa province. Sa kunsa nga trabaho, pwedig pagtuon ko lang lugar, mga paperworks, uban pang mga trabaho, nasublan ako na. Nung lading, was ako naguna-una nga musa kayo barko. Kaya una, ako pagasto. Hindi ko gusto nga magpabugas sa magdikanan. Mas gusto na ako nga makabuot ko ang akong pangandoy. Pinagis akong pagpaningkamot. Nung lading gawas nga nakatabang ko sa akong pamilya, nakasupport sa akong girlfriend.

0: Gucci.
1: Oh, pagkao na mo din hi. Monique, wa mani mo pakan ana imong hinikugma ha, Darby?
2: Mo, kaon mi karon taod-taod ma. Subay mi dito sa mga tinanong ba?
3: Okay lang oy, auntie. Nag-sorry-sorry pa po mi ni Darby.
1: Maayo hinon og oy, dugay na ba na inyong relasyon? Pasig nagplano na mong magminiyo, ha?
2: Ma, akong gisaad. Ninyo, di ba? Unira ko magminiyo kung stable akong trabaho.
1: Pero doon na ka na'y trabaho.
2: Dili pa igo, ma. Nga, makasuporta sa panginahanglan nun. Labi na ninyo sa kung saad ninyo.
1: Darby, tiguang na Miss Papa nimo. Ang amo lang ah, kanang maayo niya ang imong pagpuyo. Kaoba ni Muni.
2: Basta ma, di na ko si Piato na kung saan. Gusto na ko nga, kanang magkapatukod o bay, nga hamugaway niyong pagpuyo. O, kanang kaugalingo na itong yuta. O, gawas pa. Kanang dili na kinahanglan pa nga. Mamaligya pa mo. Aron makapalit og bugas.
1: Makaluha masabtaan ng imong gipang sulti, Darby.
2: Yes, ma. Ipadungog na ko si Monique. Amo ning gisabutan do, ha? Di ba, Monique?
3: Yes, auntie. Kananang ninyang kinabalik-balik ang iyong plano para ninyo.
1: Salamat, anak. Pero wala ka na mo gina-pressure, ha?
2: May problema na, ma. May problema na ako.
1: Oh, sige na. Magdunga na tagkaon. Kay mintras init patong sa bawste ni buok ng manok.

Nung lading nagdugay ang mga relasyon ni Monique, nasayod niya sa ako mga panglamang tao nga tusunahan. Kibaw siya unsa ko ka family-oriented nga pagkatao. Tungod kay sayo kong nag-matured, nasaksihan ko ang kalisod na mo. Nakita na ko ang mga pagsulay nga nag-iansa kong maginikanan nga affected sa ko. Motok para na ko, snindot nga musulod sa salag sa kaminyon. Nga doon na stable nga trabaho or nga dili magkalisod. Nung lading, padayon ko sa kong trabaho, pero nagtigom na ko para sa mga kinahanglan nun, para puhon sa kong pag-apply yung trabaho sa barko. Pila ka buwan og tuig, dagi pa eskwela ko ang akong girlfriend. Kaya itong tungora, misurrender na yung pamilya. Ngod sa kilisod, nung lading nahimo sa pong close sa pamilya ni Monique, sulod gawas ko sa ila. Tungod kay lagi, dugay na mong relasyon. O kunya,

0: Tulog na silang mama. Di nilang tatog. Total, 101 man.
1: Mapaulikos mo ah.
0: Okay lang lagitin ni. Okay naman si mama. Okay naman si papa. Suod man sab mo.
1: Monique, dali ko gusto mawala ang salig nilang papa ni mo.
0: Pero, buutan ka. Total, ikaw naman nag-support sa akong pag-eskwela. Din hinalanta.
1: Monique.
0: Saba. Mingaw kay ko din eh. Ito pa nalaghigda din ni nako.
1: Monique, storya na tali ba?
0: Darby.
1: Di na to ni Himon. Magtadilita magkasalo ah. Dili ko gusto ha. Maguba to tanan. Kung saad ni mo, mahal di ka. Muneng respeto di ka. Apilay mong maginikanan. Respeto na ko. Love you. Diyan ka na.
0: Milakaw na sa Darby. Okay rin mag-ulunta. Kung dinhilan siya mo matog. Isiran lang hinuun akong pultahan.

0: ka.
1: Oh, Rabi, may kaya ka bisita ka. Musta man?
2: Okay, Raman. Anggol. Ito bang imong giingon?
1: Oo, usto. Si man malituod ka na? Nag-apprentice ka na ba?
2: Mulgi, kulang pa na ako.
1: Sige. Mutabang ko ni mo. Ako'y mo sponsor sa mga apprentice.
2: Tinungod ka, Angkol?
1: Oo. Pero tagad-tagaro na sana ito, ha? Basig sudbuwal. Kay mo pauli mo ito kung anak nga naasab sa barko ar magkaistorehan na isa mo.
2: Angkol, malipay git si Papa o si Mama. May baho sila. Angkol, salamat.
1: Ay, sabi salamat kayo. Pagani.
2: Pero gisaaran ako ni mo. Talagsarita ko nga. Pargihan ni mong matabang. Dili ta suod. Kamulang ni Papa gamay pakusaw ng magatuan ka sa mo, ha. Paling mo na anak na kadako ang imusaling na ako.
1: Tungkol kay desayad mo tabangan. Buhay may istorya kung mga kaila na sa prabe sa trabaho. Hugihan ka, bisag di mo linyada, pero ginatrabaho ni mo. Maunang, nakapangutan ako, anong di mo tikatabangan? Pwede mo kong makatabang ni mo.
2: Husbon ko, Angkol. Salamat. Salamat. Promise. Himuon ako tanan. Kung makabahos na ako ni mo.
1: Unahan ang makinahanglan o natrabaho. Ay sa huna-huna ng baos-baos. Makasabot ka?
2: Okay, Angkol. Salamat.

ako man makapauli si Monica Rosyuma na busy pa po siguro. At least nga, nana ko yung option. Igumahuman niya kong kontrata din niya sa province. Maiksit na sab ko. Para magka-proceed ko po dito sa Manila. Yes! Dugbet ko ng andoy nga. Sa kadlaw, nantay mo sponsor na ako. Natuman ragyan. At tuon lang siguro na ako si Munik sa Tanggup, Chinggis Kulahan. Armanduwa awesome ko na ako. Huwag siya magkapauli ko karon. Ako lang tawagan daan. Aron nga, magkapangaon mis gawas. Huwag isulti ko niya. Ang giingo ni Angkol, katabangan ko na magka-apprentice ko.

0: Balik ako sa bahaw.
1: Oh, pagkaon na.
0: Likag naan.
2: Okay, ramen.
0: Oh, naisili oh. Ang puso na. Monique? Okay ka lang?
2: Ha? Okay, ramen.
0: Ganyan ako nakabantay ni mo. Marag, balisa ka. Marag, doon na kay problema?
2: Wala man.
0: Kibaw ko. Ikan pagsulutin ako ganiya. Namularag ako Manila. Pila ka buwan gikan karon. Marag, dili ka na may mutang.
3: Excuse me, dalan sa baw.
0: Salamat. Apektado ka ba?
2: Okay na lagi. Mga una ko ta.
0: Sultiin ko kung dili ka okay. Pwede na itong ma-arrange. Hindi ko gusto nga mag-una-una agad negative. Paminaw. Kining tanan. Bini para sa ko ah.
2: Kay baw ko, Derby, ginasulti na ni mo.
0: Para sa amin natin doa. Tignan tayo mo lainok sa bot.
2: Okay lang, Lucky. Excuse mo na.
0: Kaniyar ko na kabantay niya. Siguro sa akong gisulti niya nga. Pila kabuhan gikan karon. Mularga ko sa Manila. Di balikayan sab. Hindi ako ma-blame siya. Nga medyo hindi siya komportable. Ngunit kinaanad siya. Nga magkadugol mi kanunay. Oh. Ngao na ta. Ay nagulgoli na. Paminaw. Kimo na kuning tanan. Para pon. Tungod kay dili lang kutob. So yub-uyab. Akong gilan tao na to. Hindi anong panahon na. Magmalipayo niya tandoa.

0: Oh, darn! May hindi ko. Dumdum ka pa na malikot na!
1: Salamat, bay.
0: Oh, okay ka lang? Wala mag-gitatugan ka sa kalibutan lagi. Oh, musta kaya yun naman ko na barko?
1: Oh, wala po eh. Nagtawag nito si Angkol. Ibalibaran lang una na ako.
0: Siya nga, good. Katong-tong giingo ni mo nga mga sponsor ni mo sa printis mo, di ba?
1: Oh. Ambot.
0: Sa problema, no? Problema mo daw si Monique? Ano man? Gusto na makigminyo ni mo? Apin mo, kuwang na Monique. Gusto na na makiglibin ni mo? Gusto na makigminyo ni mo?
1: Sabot pa sabot ni mo, ha? Sa to pa, sa'yo pa kong prinsipyo. Yung mintras dili pa may kasala, di na ko himuon ng mga butanga. Sayop na nga prinsipyo, ha? May alam?
0: Siyempre sakto na. Muna'y pinaka-insakto. Pero lahi na nga itong henerasyon karon. Timan nila. Dapat lang, mahimong ma-adapt na ito kung unsa ang atong generation karon.
1: Basta, tarong ko sa mong relasyon doon. Gibaway ang mga ginikanan niya na. Nga, tanan ako pagpaningkamot, dili lang para sa kong kagalingon.
0: Eh, believe ni mo.
1: Ayun na ko isa ka-shot, be.
0: Oh! Ikaw na!
1: Di ang pwede ka nun, ay.
0: Kana? Oh, kung asan din sa kubaso, ha? Dugay kitang istorya, ni. Unaan na, ay. Medyo nabalaka lang na sa Monique. Kaya nagplano ka mula rin sa Manila. Kung maaan kinabahan na ni Mugod, labi na, ikaw nag-support sa Banadiya. Saan na siya nga year ka ron?
1: Graduating na.
0: Oh, tiyo mo na. Pagsugod ni mo gastuan na niya, nakas kapitul yun ng trabaho. Second year college, di ba?
1: Taliir ba't aking panahon?
0: Karon, graduating na. Iyan ang mahinumdumani mo. Kakanan tanan, ipahiluna ni mo tanan. Asar mo ng mga butanga, hon. Oh, sigarilyo.
1: Ayun na. Kanilaw sa kabaso nga, gitagay na ko. Salamat, Bayala na.
0: Basta, kung kinahanglan ka kay istorya, pwede ka 3 oras ni. Andam nga mo servisyo na ni mo.
1: Salamat.
0: Oh, manang, manang. Punay sa kabutili, ah.

Nungladig, medyo na sinati na mo nga, kaya matawag nga, nagka-problema. Di siya musulti na ako. Mangutana ko kung sa ibigil. Gani, gibalibaran ako ang offer. Itong kailas kong papa, nga mo sinigtabang ako nga, nakatrabaho ko sa Kapitulyo. Nungladig, muhilak na lang siya. Kanang usay maglalismin kada siya magtingog. Pila kay gayon yung gihimo nako. Nung lading ging na nako sa tubangan si pamilya. Willing nako nga. Dili dawaton ang offer ng niya. Aron lang nga mauli ang siya. Moto nga, wala kami dayon. Ugun niya.

0: Bianhe din he si Uncle Edgar ni mo. Oh, siya'y gisayangan. Kay kapitan ako nas barko na iyang anak. Unya mo'y mutabang ni mo. Ano ba? Tungod ba lamang sa relasyon ninyo doha?
1: Ma, ibaw ka na nga. Importante siyang kinabuhi. Si Monique. Tili ko gusto, ma. Nga, kabuto na ako akong pangandoy. Pero doon na masay kasing-kasing magol. Si Monique. Gusto ko, ma, nga. Masuporta siya na ako.
0: Gano man. Unang-una nasayod na si Monique. Nga siman ka. Anytime, musakay ka yun og barko. Pangandoy ko na nimo. Sayang manggod. Usa pa ba ka mo dool nga to niya? Kon, wala na? Magpatabang nasab ka ni Uncle Edgar nimo? Mauwaw taoy. Nagahin og panahon ang tao. Og di biya po na basta-basta na si Uncle Edgar nimo.
1: Kuli makikistorya niya, ma. Ako na siyang pasabdon.
0: Bilip ko si imong prinsipyo baruganan. Di yun mapiog. Sige. Ay magbuwad sa ako din sa atong humay. Bahin atong jutay.
1: May nidi sa Uncle Edgar din eh. Piktado agad siya. Buti. Huwag ko masayod. Nibaliban ako. Morgi hapon. Di mo ting-tingog. Balik ko dito sa Tanggup City. At doon ako sumunik.

0: Nah, kada sab anak.
1: Hilak. Di mo sulti kung siya problema. Munik. Gibalibaran na ako. Kibaw ka pangandoy na ko na. Kibaw ka dugay na ko nangandoy na. Sir, problema ni mo ha?
2: Uwa ko ni mo masabti.
1: Wala ko makasabot ni mo. Tungkol kaya ko mga magsulti. Musta yung pag-eskwela?
2: Okay lang man.
1: Pilang takabuhan ngayon na ni. Graduating ka na. Pero, ngunan ni ka, magsulti na ako. Kibaw ka na. Sayod ka yung pamilya. Kung sa ti ka kamahal. Yes. Ambisyoso kong pagkatao. Di, para sa kong kagalingon, para sa kong pamilya. Para ni mo. Sige na. Di na tayo mag-away-away, ba? Period. Di na kumusakay. Kadungog ka. Di na kumbiya din eh. Wala ako na ko sa una-una. Nga. Nagsiman ko. Basta. Di na kumusakay. Happy ka na? Tubaga akong pangutana. Unsa?
3: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
4: To a choose healthy lifestyle, mo kanang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station o sa tanang

0: Mga testimonya sa ka-epektibo sa New Leadings Products.
1: Dio gracias, Paulin.
2: Tagasa ka, sir.
1: Sukmibi, sinayawan. Wala may kong gamit, kape, huwag ka na yung jase. Kadaad na.
2: Tagado.
1: Nagaling ko karon, mga nagaling ko karon, ipupalit ko.
2: Unsa di imong gipamati sa nganong mihimo ka sa paggamit ini?
1: Diabetic ko nya. Karon, wa naman ko magkuan sa kung baba naman kong sugar. Nang ako ikasulti lang na katong wala magagamit, magamit, sulayan lang. Wa may mawala ko musulay.
3: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3, mati di ko Davao del Sur. Nagpasalamat ko sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jase, Pligel, Coffee, muna akong gigamit na nakadungko sa radyo. O salamat sa Diyos na naulian Diyos ko. Kundi ako giawag ang tanan na kami nakadungko karon, ron, naunta mo gamit sila ane kay ako na maestro. Muna gi nakaayos akong panglawas karon, nakalakaw Diyos ko sa tinood. Salamat kayo sa produkto ni Mang Lading.
4: Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
0: Mawkad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nung Lading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
5: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevian at patamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, Nung Leding Radio Station, o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: coffee. Adlaw man o gabi, Fermi ka healthy. Clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds.
1: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clay gel mix herbs food supplement.
2: Clay gel mix herbs food supplement.
1: Ang clay gel usaka powerful blend of 5 herbal extracts. Gaginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Na ay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Na ay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Na ay chanka pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract rich in antioxidants, gamakatabang sa pagbaligon sa immune.

0: pamilya.
1: Isip amahan, kinanglan nyo na ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
2: Isip isdyante, kinanglan na ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
3: Besag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
4: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C plus Zinc Capsule.
5: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
4: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
6: Agay, ay kasakit, ay, agay, kasakit.
7: Nausa mang katay, nga nakita namang kasasawg.
6: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma. Kasakit, paita ning matiguhang nagyod tao'y, daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
8: Ayaw pag-antos imong sakitay, miaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
7: Unsa man na?
8: Nong Lading Essential Oil.
7: Nong Lading Essential Oil?
8: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
9: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga aduna growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, o makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
10: Ang pingi, ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sui passabotani.
1: Ma n'è con problema.
0: Que inum d'un cani. Pregnancy test.
1: Bon disco.
0: Uso pa causa. Mobre mo secreto. Pininung dana. Putiska.
1: Yes.
0: Kitsa. Kanu na himo ni Mone, ha? Kanu na himo ni Mone! Mone! Mone nga. Mukalit na lang kagilak. Kanu na himo ni Mone, ha? Sorry ko ni mo. Pisali ko ni mo.
1: Pasensya na. Pasensya ako.
0: Isang lalaki, ha?
1: Kauban ako sa boarding house.
0: Doon ang mga relasyon?
1: Wala. Masakay kayo lang na itabo.
0: Grabe. Ipanggati ka. Gitarong tika. Ibarugan ako kung sa akong prinsipyo. Nga mo ikayo. Huwag mo'y dapat.

paiundagan sa itong kami ni Odo. Pero, yun na nilang kalimtan ko ni Mo. Dali-dali. Dali-dali ang ibingi mo. Dali-dali ang ibingi mo. Darby!

Nung nading, mabdos akong girlfriend. Dili ako ang amahan. Sabak. Respeto na ko siya. Suportaran ako siya. Kung kay gusto ko, ha, makita akong successful. At ubangan sa maginikanan, ipakita na ko kung sa pinangga nilang anak. Sakit, huwag kaputangan. Kada nag-expect ka na, ha, sa mo'y mahimong amahan, inahan sa inyong umabot nga anak. Pero nga nato ka kaya. Nung lading wala siya relasyon, matod pa. Kauban ng nila sa boarding house. Estudyante pa sana. Gusto ko i-confront ang lalaki, pero kung gusto nga, masig magkasalao niya ako. Masig maabot niya sa punto nga, malimitan ko. Nga akong prinsipyo sa kagalingon. Ba't akong gilikayan? Natutong ora, nahimong ang ilim nung makahubog. May nahimong sumbungan sa tanan ko problema. Dili ko gusto isulti sa akong mga higala sa akong pamilya. Tungod kay akong ginipinsaan niya po na akong girlfriend. Dili ko gusto nga madaot sa siyang pamilya. Nung lading, di bigid pwede nga matago ang tanan. Nasairan siya maginikanan. Pero ang ending, iangkot ako. Kinilin ako mabasol. Kung gusto mabasol siya, hangtod nga,

0: Oh, nakainom ka na, Sab?
1: Gamay ra pa.
0: Gamay? Pero magkadugay, makat-on ka na niya na.
1: Sorry pa.
0: So, may problema ninyo, ha? Di ka makasulte.
1: Oh, wala pa. Wala.
0: Pagtarong. Masa na urasa ka ron, oh. Adlawa na. Huwag ka may trabaho kahapon. E umana na ba na imong kontrata? Disa ka na ng tibok adlaw, tibok gabi eh.
1: Dito sa umbarkada pa.
0: Ay, wala maging mapili din yun.
1: Hapit na mga anak. Si Monique. Pila na sab kahabuhan niya. Huwag magkita daw. Nag-check siya nga. Nakibaw na yung magkinikanan. Pugingan ko nga. Ipaingon nga ako ang amahan.
0: Pero... hindi na sab siguro makaayop
1: para sa ko galingon. Gilipinsaan ako siya. Pero, wala siya pakialam na ako. May pagmisakay na lang kong barko. May pagulan akong balibari. Ang nagtabang na ako. Gibiyaan ako kong pangandoy para niya. Taringo na niyong gabaos na ako. Ambot, tanungin na niyong masyap kong pagkataw. Ingon sila, tungkol kay sobra ko kakarespetado. Sobra ko kabutan. O nang kiabusaran ko. O nang buhatan ko ingon na niyong. Tawagan ako siya. Kung kanusa siya mga anak, bisan sa katapusan ay gayon, tabangan ako siyang mapahilo na. Nadisir kong manangid, kumulat na kong manala. Mahal di ka, Manik. Pero sorry, hindi pwede nga. Gunaanin lang. Tawagan ko siya. I-dial ko yung number.

0: Oh, boy, kay may anika. Likod una. Bunik. Gala si... Dung Darb. Ah, Angkol. So, may plano ninyo, ha? Kapit na mga anak si Demonic. Pero sa ba mo magminyo?
1: Monic, ikaw istorya.
0: Sige, gapura si mama ni mo. Butan man is Darby. Darb, wala lang ni mo gituman na imong saan ako. Giuna-una ni mo.
1: Angkol, silo ako. Monic, istorya na lang tinood. Istorya na nila. Pidili ako ang amahan si magisabak.
0: Oh. Ha?
2: Yes.
1: Monic, tinood ang call.
0: Monic! Kung saan ka tinuod kisulti ni Darby, ha?
2: Tinuod pa.
0: Nagpakaulaw ko lang?
1: Angkol, ay ko pala ka. Kamula na sa'yo, di ante. Tabangan ako sa Monique nga. O, ninig panganak niya. Ako isa din niyo. Kamulang. Huwag kami ang nasayod ni ini. Monic, tawagi ko kung magbati ka na. Angkol, mo diretso na ko.
0: Monic!

Nuling ang pagtuos mga tao sa palibot na ako dito sa mong lugar sa Zamis. May miniunon ako kay nakapabuntis man. Pero gitago lang ako tanan. Nuling, nabot sa punto nga nanganak akong girlfriend. Itong panahonan ako sa deadline ng trabaho niundang ko. Nag-absent ko, umeto ko sa ospital. Pwede pa rin sa bata. Itabangan ko siya.

0: Baby, ayun na kilak. Hindi na mo hilak. Baby. Darby.
1: Kumana. Na. Restore na ko ang imo anak. Nagpalit ko mga prutas din ha. Pagkao na.
0: Derby. Sabi ako himuon ha.
1: Please. Ay, nag-explain ba? Nagsabot na tadi ba? Isulti ko na nimo. Nga humani ini. Ano ko'y mahimo obligasyon nimo? Nagsabot na tani anak. Nakalimutan ko nimo. Mapingi ang bata.
0: Hangtod sa hangtod, humahayin ang tanan.
1: Naman ah.
0: Baby. Sorry. Sorry, anak.
1: Sige. Ako sapon nga paningkamutan nga mabalik ang tanan.
0: Sobra. Sobra kong pagmahay.
1: Di man ila ka nung naigitarong, tika. Respeto, tika. Tubangan siyong pamilya. Pero, wala. Wala ko'y naani. Sa kong gihimo. Pero, iligyapon ma, human. Ng akong baruganan ngayon, naani.
0: Derby.
1: Tanang papel. Pangalan sa bata nga. Imong gihingon. Salamat.
0: Derby.
1: Bisan pa man sa imong gihimo. Di kang mabasol. Salamat. Gapon.
0: Derby.

Nung landing sa pagkakaroon, nag-process siya sa mga papers para makasakay ko barko. Tungkol kay Pangandoy na ko, nga matabangan ako kong pamilya. Pero dilikya pong malikayan. Nga magbalik-balik kaya pong sa kunahuna. Nagihimo sa akong girlfriend ako. Pero isang paman, dili siya makamahay na ako. Itabangan ako siya. Sikat puso hindi yun sa pagpanganak niya. Sa buntis pa lang siya, bitugon ako ang ampingan ng bata. Ayaw pa sa panay. Nung lading unta, doon na siya mahimong palos tanan. Tungkol kay dili basta-basta ang akong nahiaguman ko ron. Siyempre, depressed kayo ko. Kumibaw. Sa iyo paghihapon eh. Ang akong baruganan, akong gituuhan sa ko na pala. Unta, tagahan ko yung tambag more power ni programa. Inyo magtatampo, Darby.

0: ito sa gilano ni Darby, taga Uzamis, mga palangga. Basta lang luuya po doon. Moro dito yung gibalos in taon siyang uyab. Usay, makaingaw na lang tanong ha. May pag mag, magsinalbahis na ginagmay kay o magtinarong tao, murag binuangan raman siguro, deligid sila para sa sagusa. May mga rason nga nung nahitabo ng tanan. Pero sa pagkakaroon siguro, good kay fresh pagkaayo. Ang mga paghitabo, hindi na ito mabasol nga medyo sakitan sa siya. Pero Sander, padayon sa imong plano. Sakto na imong himo. No, talagsa na lang mga lalaki nga mubarog ni anak nga baruganan. Kay mamugid na yung mga prinsipyo sa itong mga katigulangan. Dili lang sa itong mga katigulangan, prinsipyo na sa balaang kasulatan. Nga usap pa ni mong himoon ng mga butanga. Kung imong madala na sa altar sa kaminyoon ang babae nga imong gimahal o gipangga. Pero watay mahimo niya na giismiring hoy mag-una-una. Giismiring hoy po dito sa iyong kauban mga palangga. Pero talagsara no? Iyan po kong tambagan nga ayun na. Ayaw na o kasibadi ang imong gisabak. Siya pag yung nagparehistro sa bata.
1: Sana all.
0: Siya pag yung nag-assist pagpanganak dito. Kung iyang giangkon ang hibawan, ang iyarang ugangan mo yung hibaw. Unta, ugangunon unta. Nga, dili dito iyaha itong bata. Kaya lagi araw malipinsaan niya ang iyang girlfriend. No? Pero lagi, dili. Maayo nga, kanunay na lang. Kanang imo na lang kasagdan imong kaugalingon. Tungod kay buutan ka, naamang kinang kabuutan ato. Pero dili po pwede nga ato na lang po ang tugutan nga tumba na to. Ang atong katungod, tumban, ato na lang tumban ang atong pagkalalaki. Matud pa.
1: Sana.
0: Dili maayo mga palangga, sakto na imong himo nga nagminaayo ka. Pero igo na to. Katong pag-assist ni mo itong nanganak, halag mo tabyog ka to. Murag ako, murag dili. Pero katong umukanta ka mo ingo na lang yung kagdili ako. Eh klaro naman itong dili mo ha. Eh lahi may naka-ismiring hoy ato ka. Maunang lesson learned sa mga managuyab diha. Dapat nga, dili kay nato ihatag tanan, no? Kung ihatag nato ang 100% mga palangga, way mabilin sa to, sakit kayo, no? Murag mawadaan na ta og paglaom sa itong kaugalingon. Kaya di naman nato mahatagan o may pagtagad ang itong kaugalingon. Kaya ihatag naman ito tanan. O niya, ang resulta is mirong huyon laglain, no? Nag-iingon mga palangga, kaerig yung ipanglampas. Pastilan. Pero watay mahimo niya na, may pag mag-Power 10 Probio Capsule ta, ha? Maintain Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay, basta nagka-Power 10 Probio Capsule. Ganun ay, tistingin ninyo. Aron di mo ma-ismirong huyan din. Maro ba ni uso ng ismirong huy, no? Sender, padayon si mong kabuutan ha. Pag Power 10 Probio Capsule, nung niya abagi sa Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Itong doon ay mga gibati diha, mga problema, mga balatian nga medyo lala na. Power 10 Probio Capsule, abagi sa Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Nung niya, kung mag-coffee ta, gamit yun sa pinaka-the best kaayo nga Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang mupatigbabaw pagkalaming magkapi mga palangga kung clay gel coffee mong gamiton, ha? Nagkapi ka na nambal pagyud ka! Ano ba lang sa Jossy Vitamin C plus Zinc Capsule? One taigong oras sa pagpadayang gitusunahan. Ang tulawang sudigyan sa magtak nagsamang istasyon. Inyong nung lading mo ingon, hatagal-tagdakong bili. Ang ato'y sige ingon, araw magkinaboy kitang malinaon. Huwag mabungahan, ikaw salamat. So no.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon Region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
1: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din. Og ni nung lading una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po rin akong gigamit ang product ni nung lading powersin itong kapi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit na ultrasound sa utro. Salamat kasi Ginoo nga ang iyang na nabili na lang si ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iya mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian. Salamat isa tanan.
3: Power 10 Probio Capsule
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
5: Kapalit ko po sabon nga clay gel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantog pagkahapon first pa kayo ang unaong ba?
6: Oo ba? Sinsa mo ni ma'am? Si?
5: Diri sa SMD po sir.
6: Ang singalan na to ma'am?
5: Terry po, Terry.
6: Terry.
5: Ubuga po.
6: Sige, salamat ma'am ha.
0: Clay gel papaya with collagen and mel 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa clay gel papaya with collagen.
7: Pulo kasangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station ug sa tanang bagab.

Stress Otso, nagyod sa tagda sa hapon. Mga palagay, kumusta maayong pagpaminaw na usab kaniniyong tanan? Mga palangga, ilabi na dere sa akong nahimutangan. Doon ay pipilag ka mga lugar, mga palangga, ilabi na dere sa isla sa Mindanao. Nakasinati mga palangga o kining ulan-ulan. Gani dere sa akong nahimutangan, karang orasa, bugnaw, palibot, mga palangga, o niya akong gihangad kaganiha. Ang kawanangan, doon ay pipilag ka mga dagom ang nagpahipi na usab karong mga orasa. Diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, kumusta man? Hamping biyataon mo kanunay ha, ilabi na sa mga nanimuyo, daplig sapa, daplig suba, dilig yung kumpiyansa mga palangga ha. Posible man yun mga palangga nga dunay baha, ilabi na kung dunay mahitabo nga ulan-ulan. Manghinaot ko nga nakapaniod to na ang tanan. Ito mga wala pa'y paniod to karong mga orasa, hala paniod to na taon mo. Apo na mga palangga, dili na taon ronting paniod do ha. Welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo mal dito, apan seryoso. Ang inyong tito Val. Pag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga

0: Estas a las 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Martes. Pitsa 18 na ning bulan sa Agosto. Tais sa mga palangit. On sunod semana di na di ay. Take it down dadangga ang atong ad. Adlaw pizza bulan ang pagtubag da sa tinuod istorya na kuninyo daan pa sa una mga palangga nga ang tubag sa atong tigmo perte regyon taon sa yuna pero kung nganong gilisod-lisod pamangyod ninyo ng inyong kaugalingon o kinideng uban ha pahibalo ha kini bitaw mga nagtext ako mga palangga ba kaya ako kanunay ganun ako nang gibalik-balik no ako na nagipasabot. Kining mag-text mga palangga, ilabi na kimutubag sa tuntig mo, sa ako naman kong gikaingon, sulod sa isa ka oras na itong programa, dili magunako mabasa ni tanan ang inyong mga tubag. Pero akong gisaad nga human sa akong programa, akong basahon ang inyong mga tubag. Pero ang akong basahon ng yun, kantong nag-text lang, alas 3 sa hapong panulog alas 4. Kantong ning text, tag-alauna sa kadlaon mga palangga, dili na yun ako apilo basahan. Okay na yung mo text mga palangga oy. O tag-alauna nag-iusahay mga palangga mo tawag malipay punta kay abin ako kusin mo tawag tag-alas 12 manggod niya tugnaw po anindot manggod nga na ikatawag niya magkapi-kapi dahil mo ingon ana ba saan manggod nga ingon man din nga ako si Kuan mo tubag ko dili na gito mabasa mga palangga ha akong basahon alas 3 regyon sa tagda sa hapon magsugod padulong alas 4 ha. Ang atong tigmo, mga palangga, maurang ihapon, pagkasayunan ng tigmo ang anong gilison-lison ninyo ang inyong kaugalingon. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanos animo siyang ipaglaban. Onsa man! Maniya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna. Imong badawat kun imong maangkon ang 51,800 pesos. 51,800 pesos. Una ang imong badawat ha kun ikaw ang swerte nga makatubag sa Mount Igmo. Kinahanglan lang yun mga palangga nga kompleto. Dunay kompleto nimong pangalan, edad, address unya ang imong tubag. Sabot ang yuntadaan nga bisa pag insakto ng inyong tubag diha o niya dunay kulang, pasensya na yun kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag ha? Apan sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag ayaw mo kalimot. Sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products nga kanunay yun nagpaluyo sa atong tulumanon na binaning atong epektibo kaayo nga kapsula kining atong Power 10 Probio Capsule. Kadtong mga wala pa nagmintain ani ayaw na mo paglangay pagdugay pagmintain na mo sa pag-inom nganuman. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Nindot ni siya nga atong i-partner sa atong matag adlaw nga mga trabaho. Lahi ra gyud mga palangga basta naka Power 10 ta kay ligon atong lawas. Dili tadali taptag mga sakit-sakit, gaan ang atong pamati sa atong lawas mga palangga. Ang Power 10 mohinlo kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cells na mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok. Mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab, mualkaline sa atong silyula. Aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos, mga palangga, sa dili patamukaon, pag-aimnon ang Power 10. Kunya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong collegial mixed herbs food supplement mga palangga. Kung mag-inom tag Power 10 buntag udto, pwede ni siya hapon o dili magkagabi sa dili pa ta matulog. sa kini ka kapsula mga palangga nga mohatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas pinaagi sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, tsanka piedra, black garlic ug sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney ug makuha ang sobra nga uric acid ug nagpalig-on sa natural nga agianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol, makatabang sab kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Labi na katong tibuok adlaw, daghang kay trabaho na stress na mga palangga panahon sa kagabihon, di ta dali makatulog kay lagi daghang tagi pamati nga mga binhod sakit sa lawas. Pagmintayin mo ani tungod kay makatabang ni ha. Makatabang sab kini ilabi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas. Makatabang kini para matunaw ha. Mutabang sab kini para sa pagbalanse sa atong blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate o urinary tract. Indot ni imnon mga palangga nga kana bitaw sa dili pa ta matulog. Indot ni sa imnon para nindot gyud kaayo ang atong tulog mga palangga panahon sa kagabion. Bisan pa man sa atong mga ginahuna-una nga mga trabaho bisan pag og kining stress ta. Nindot kaayo ang atong tulog ani. Komplikadong balatian mawagdang Clegel Mix Herbs Food Supplement dangpanan sa mga balatian. O siyempre mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Maayong pagpaminaw sa tanang nangape karong orasa. Mga pinalanggan ita mga palangga, siyempre piliin sab nato itong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mao'y kapihan ninyo. Iligid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palandaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Otob sa nakatilaw sa Clegel Coffee Mix, sige nagyugbalik-balik o sige pangapi tungod sa kalami niini. Gawas nga lami mga palangga, humana itong pangapi kondisyon ng atong lawas. Unya dili haw ang satiyan. Save kinaimno sa tanan, kagigamit nga pagpatamis ani kining stevia ha. Mo-cleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta na ngapi mga palangga, kondili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kanya pwede nato ni himong pantulag sa atong epektibo kaayo nga mga kapsula, kining atong Power 10 Probio Capsule. Ingon man usab ang atong Clegel Mix Herbs Food Supplement para sa ingon ana paspas og dali ang epekto ni ini. Alas 3:18 na gyud sa tagda sa hapon, diri na ta sa inyong mga tubag. Akong cellphone number maura gihapon 0938-1627189. Dita mag-una mga palanggas, mga pipila ka mga tawag. O man sa mga pipila ka mga tawag, kung dili gihapon nila matubag sa insakto, syempre, ato tagag pagtagad ang mga mensahe. Unang tawag mga palangga, ato tagag pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: May hapon po, Tito Bal. Ako po si Melchor Sayon, nagpuyo sa Isla Dos, Purok City, Poblacion Mahayag sa Buanga del Sur. 44 ang edad ko po. Ang akong tubag po dito, anino sa tao.
0: Salamat kaayo sa imong tubag, pero ang imong tubag sir nga anino sa tao, daghana kay ning tubag ana. Dili regihapon na siya mao. Hello, maayong hapon.
2: Mayang hapon sa ito, Bal. Ako si Juanito Iraba Pakatang sa Purok Dosi, Agustan Esperanza, Agustan del Sur. Ang akong edad, 66. Ang akong tubag, Tito Bal. Panahon!
0: Panahon! Ang tubag nga panahon, daghana kay ning tubag, ana. Ang tubang gali, moingog oras, unya panahon. Ano nga tubag mga palangga, biyain anak ninyo para gusto gid mo nga matubag ninyo sa insakto. Mabitaw ako giingon mga palangga nga dili pwede nga ang inyo lang tubag ang inyong paminawon. Kunya dili mo maminaw sa tubag sa uban, kinahanglan nga maminaw sa mo sa ilang mga tubag. Para kahibalo mo nga kana nga tubag humana nagtubag. Kunya dili gihapon mao. Hello, maayo nga hapon.
3: Mayong hapon, ako di ay si Annabel Di Vicente, 48 years old, taga Purok Uno, Umunay, Damulog, Bukidnon. Ang akong tubag, puto sa ulo.
0: Aha! Puto sa ulo, mga balangga, humanani nga tubag. inihaw mga tubag, mga palangga, no, gabalik-balik. Humana ni nga tubag, gani mga palangga, basabahin o koto, daghan, nagyukay ni tubag, ana. Lagi ito ni tubag nga koto sa tiil. Ayoy! Na may koto ang tiil, mga palangga, di ba? Sa ulo, raman na siyang, no, naabot pa po sa tiil. Basi kuwa na'y kabutangan sa ulo, no? Ito, basta ka na nga tubag, mga palangga, humana na nga tubag, ha? Hello, maayo, nga hapon!
4: May hapon dito, ako si Romel Ri Pacamo, 34 years old, taga San Simon, Cagayan de Oro City. Ang akong tubag, buros nga gibyaan.
0: Buros nga gibyaan ang iyan tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon, insakto mga palangga. Hello, maayaw nga hapon.
5: Hello, may dito ba? Ako dahil si Mylene Marter, 38 akong edad, nag-a-crop 3A, San Carlos, Malaysia, City. Bukit mo na akong tubag kay Adina Sector.
0: Ya, togikan mga palangga sa may Valencia City, Bukit Noon. May pagpaminaw sa tanan taga Valencia. Lanog-lanog diha mga palangga ang 91.3 noong lading NBNet Radio, Valencia City, Bukit Noon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon, insakto mga palangga. Hello, maayo nga hapon.
6: Hello, may hapon. Tubal, ako di ay si Elin Physical na taga-porpor, grandegalasyon, prosperidad, agusang resor. Nagpangiraw ng Fortnite News. Tubal.
0: Pasensya na kaayo sir ha, imbes nga dito na ka sa tubag, nagputol-putol man taon ni Muntingog, oy. Kinanglan yun mga palangga nga kanabitaw, kumutawag mo, kinanglan kusog ang inyohang signal, kay kung hinay inyohang signal, mo na hinungdan mga palangga nga kung sa Tagalog pa, hindi talaga tayo magkaintindihan. Okay, magputol-putol man inyohang tingog, unya si Mr. Computer, masuko po na siya nako, kay ngano daw, gipasagdan ramonanko, nga hinay ang inyong mga tingog, unya magputol-putol pag yun, ha? Hello, maayo nga hapon!
7: Sir, may hapon. Ako si Jean Meraflo, 51 anyos, nagpuyo sa Block 17 relocation ng dahon. Ang akong tubag, sir, tiil.
0: Tiil! Ang tubag, mga palangga, nga tiil, kay daghan na kayo ning tubag, ana! Dili, ragihapon na siya mao, mga palangga, ha? Hello, maayong hapon!
8: Hello, ako si Mary Ann Vidal, 40 years old, taga-alas na was suspended Agusan del Sur. Ang akong tubag, panganod.
0: Panganod! Ang tubag nga panganod, mga palangga, daghan na kayo ng tubag, ana, dili, gihapon na siya mao! O sa sugod karong, biyain na ninyo ng panganod. Hello, maayong hapon! Hello?
9: Hello?
0: Sige, sir. Padayon, sir.
9: Hello?
0: Hala. Sige, ragitaw kahilo si sir. Gato mga... Usahaw na lang hi po siguro ako itubag, no? Kay... Usahay mo, kumuingo po lang hilo. Hi! Ayoy! Gato mga mutawag, mga palangga. Plaster na lang ginbudaan diha. Kinahanglan sa pagtubag na ko. Diretso na magtingog. Palayo mo sa inyong monitor. Ah, para magkasinabutan ninyo. Hello, maayong hapon!
10: Hello, Tito Gal! Hindi ay si Anilin Galito, taga Bacloc, Surigao del Norte, 32 ang edad. Tumbag, kay tao nga nahigugma, pero walay na ani.
0: Aha. Tao nga nahigugma, unya, walay na ani. Maong yan, tubag, mga palangga, bugnawag tingog ni Madam. Ay, maka, hinumdo, maputas ato mga mapait nga gagahapon, ani. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili regi hapon, insakto mga palangga. Hello, maayong hapon!
11: Maayong hapon, sir.
0: Agay. Nawala na mga palangga. May sabot, rabagi unta to ka. Bugnaw iyan tingog, oy. Imbis nga bugnaw na kagtingog mga palangga. Nangawala man. Kini daw, hello, maayong hapon!
12: Ako dahil si Alexander Sirban, 49 akong edad. Nagpuyos, Kimanait, Pangantukan, Bukid Noon. Style, akong tubag.
0: Oh.
12: Hello?
0: Oh, unsa imong tubag?
12: Akong tubag kay electric map.
0: Electric map. Bakso na ta sigbalik mga palangga sa kuno gikaingon palayo gid mo sa inyong mga monitor para magasinabo ta ha. Yato gikan sa may pangantukan Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili ra gihapon insakto mga palangga. Hello, maayong hapon.
9: Maayong hapon dito ba?
0: Mm.
9: Ako si Ana Marie Isalani Tapayan, taga Purosongguan pang iibil sa mga sipugay.
0: Mm.
9: Akong tubag kay Oras.
0: Oras. Ayo pagpaminaw sa tanang taga Ipil Zamboanga Sibugay, galanog-lanog diha ang 94.3 noong lading Envinite Radio Ipil Zamboanga Sibugay. Pero ang imong tubag nga oras mam daghan na kining tubag ana dili ra gihapon na siya mao. Hello, maayong hapon. Agay. Palong man mga palangga ay. Alas 3:26 na sa dagdag sa hapon. Standby sa mong mga mutawag mga palangga kay atuwa sa pong tagaag pagtagad ning mga nag-text para dili po taong takotokotohon ani ha. Okay, kung magpalabi ta sa mga tawag unya kini mga mensahe dere dili na to basahon basig moabot ang panahon mga palangga nga kotokotohon ta ani ha. Mao nga direta sa mga mensahe. Ito maayong hapon nimo. Atubag ko si Montigmo, ako dai si Sharon Samson, 23 akong edad. Taga Bayugan City ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay business na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Hosto Hagbini Jr. Taga Esperanza Kinugitan, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito kay sakit na siya tito nga sinda. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon si Marie Berondo Daini. 19 akong edad, purok 5, Tibanga, Iligan City. Ako tubag, anak tito, kay anak na siya tito nga gibunalan, humanani nga tubag. Tito, maayong hapon, ang akong tubag, anak kay Galon, humanagi hapon nga tubag. Tito, si Ivy Ogsalan Daini. 32 ang akong edad, taga Purok 7, Kawayan, Lantapan, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo dito, bata nga gibunalan unya nilayas, unya perte rapod pangita taon sa iyang mga ginikanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Dito, maayong hapon, si Marilyn Cotimar, DNA, 45 akong edad. Taga Panabo City, Davao del Norte, ang ako tubag kay Hagdanan, humanani nga tubag. Ito maayong hapon si Elcita Puentes na ini. 55 ako edad, taga Dumagok, Pagadian City. Oy, maayong hapon sa tanan taga Dumagok. Lanog-lanog diha mga palangga sa Pagadian, ang 90.3 noong lading radio Pagadian City. Ako tubag anak tito kay Kasadpan og Silangan na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Joanne Suan nga taga Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. 26 ang akong edad, ang akong tubag ana tito kay tao na sa tito nga napaakan og iro. Manani nga tubag mga palangga, dili rig hapon ni si Mao ha. Tao nga napaakan og iro, tao nga napaakan og iring, bana nga gipaak sa asawa. Gipaak ang bana kay lisod pag dili paakon nga bana badlungon mugikag buntag mauli pag paghapon ni uli wala na maglisod naglakaw. Nang gipaak sa bana ha. Ito maayong hapon tubag ko sa imong tigmo tito. Ako di ay si Jim Belliones, taga Barangay Sungkoy, Kitsaraw, Agusan del Norte. 49 ang ako edad, ang akong tubag, humanan imong tubag ha. Ito, maayong hapon, ako di ay si Roberta Perolino. 76 akong edad, taga Sinaragan, Matanao, Davao del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay kaugalingong kaugmao na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Aliza Caminero. 29 ako edad, taga Mulabe, Zamboanga del Sur, ang akong tubag. Anak na siya tito, nga gipaangkan, humanani nga tubag. Ito maayong hapon si Rosita Orejanes na ini. 81 ang akong edad, taga barangay Apokon, Tagum City. 81 akong edad, taga akong tubag anak siya tito kay Tao na siya. Mananing nga tubag mga palangga, dili regi hapon ni siya maong. Tito maayong hapon, grabe naman po nang mag-text og alas 12 tito oy. Panahon pamanasa ting tanday. Ayoy! Kung doon ay tandayan, igwala. O, tanday, hapon. O, tanday, dahil sa inyo ang mga unlan, asa mo napita mo, tanday, bitaw. Mabitaw ang ipasabot na ko nga, kung gusto gid mo nga mabasa ang inyo ang mga tubag, siguruan ninyo nga mag-text mo alas 3 sa hapon, panulong sa alas 4. Ayaw mo pag-text alas 12, ala una, sigadlaon, mga palangga. Kaya bisa pag mag-text mo diha, kaya inyo ang tuyo, gusto mo mabasa ang una, dili gida mahitabo, ha? Alas 3:31. Ayo pagpaminaw di ay sa atong mga pinalangga mga trabahante, katubitaong taong taga-adlaw nga adunay trabaho. Bugat kayo trabaho, ilabi na ning mga padre di pamilya. Usahay dili malikayan, mainitan, maulanan. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus a Zinc. Kining Jassy capsule mga palangga makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabugat ang atong trabaho basta nagka-Jassy capsule ta. Dili gid nato batiyon ang tumang kakapoy gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali bubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga basta nagka-Jassy capsule ta ha. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy capsule. Ito maayong hapon. Tubag ko si Montigmo tito, ako na si Renato Umandam. 54 ako edad, nagpuyo sa may barangay New Pandan, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag anak tito, kay naghinlo o nagmap na siya tito sa salog. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Nagoy, Mr. Computer, katawaan man ni mo? Ayaw katawaan eh, Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito maayong hapon. Si Rodolfo Pinotti de ini. 76 akong edad, taga Tangub City ang akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga gisakay sa wheelchair. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito maayong hapon si Josephine Bulahan de ini. 59 akong edad, puro 4 Dumalian Lourdes Pagadian City. Ako tubag anak tito kay sira na siya sepultahan humanani nga tubag. Ito maayo nga hapon ni Modiha. Tubag dai ko ako dai si Lia unsa may apelyido ni Moday Lia ha. Nagingon mga palangga kalimti lang ninyo ang tanan sa panahon sa atong programa ayaw lang yung taon ang inyuhang mga kompletong pangalan. Mahimong invalid ang inyong mga tubag kung dunay pangalan unya walay apelyido. Motubag mo kinahanglan dunay kompletong pangalan. Edad, address unya ang inyong tubag, ha? Alas 3:33, nagyos sa tagda sa hapon, maminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom. Nagbalik na ko mga palangga atong tiwasun sa paghatag o pagtagad ang inyong mga tubag. Sa atong tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mo maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban, unsaman.
13: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
14: Mga girikanan, gusto ba ninyong aligon o kusgan ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
13: I'm feel happy and

0: imong kaunuran, haplas hidayon ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
1: Ang kuna nakaroon ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nagunang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap dunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit. Ang collagen nga makatabang sa pagpaputi. Making your skin younger looking. Ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac eye drops.

0: ang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nongleding radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
3: Tito Val, pag-iloki ko ba
4: eh? Alas 3:37, nagyod sa tagda sa hapon. Dararagi hapon sa tubag, panaguban, lingaw-lingaw si kahaponon. Siyempre, kaubang gihapon, naging yung higala si kahanginan ang inyong Tito Val. Musta man ang inyong panahon diha mga palangga, nagpabilin pa bagihapon ang kabugnaw. Uban mo ingon bugnaw tito, pero ang iha naman pagtagad tito, pero atong panahon init man. Lagi doon ay pipila ka mga lugar na kining nakasinati o kining ulan-ulan ha. Ilabi na panahon si kagabihon mga palangga, bugnaw kay palibot. Magpalit mo, sulayin ninyo kining atong haplas nga humot, magawagdang sa panuhot. Kining atong nong lading essential oil makatabang ni para mawagtang ang panuhot sa atong lawas ha. Binas mga panuhotonon sa mga buntis kon buros, hilig magpamasaj, magpahilot. Kato mga dunay pamaol, pamaypoy sa lawas, arthritis, rayuma. Dunay mga katul-katul sa panit, dunay mga samad, nong lading essential oil mao'y gamitan ninyo sa paghaplas. Pagkanindutas pamati mga palangga makahaplas tani. Halang abugnaw magudinsiya manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan. Onya dili po ta maulaw manghaplas sa daghang tao sa publikong lugar. Kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot magawagtang sa panuhot nong lading essential oil. Ngan man usab mga palangga, partner sab niya ang nong lading turmeric balm ug ang nong lading relaxing oil para sab ni sa mga kabuhi-unon. Binataon sa mga nanay, kato mga nag-agi nagpanganak, bikil gamay, kabuhi-un dayon. Magbiyahe, malipong, maglabad ang ulo, kilagi, dagatunon. Hidhid lang gamay diha sa inyohang ilong, sa inyohang kuto-kuto. Sigurado gyud ko gawag tang inyohang kabuhi, marilax ang inyong pamati. Direto sa inyo, pipila pa ka mga tubag, mga palangga, ha? Tito, maayong hapon! Ako dai si Jima Barbarona Perer, 41 ang ako edad, nagpuyo dere sa may barangay Magkiang Kang, Bayugan City, Agusan del Sur. Akong tubag ana tito kay kato ng makina sa pagpanahe. Kumanan nga tubag mga palangga dili gihapon ni mao. Ito maayong hapon si Teresita Jama dinhi sa 56 ang ako edad. Taga Kanunan Gipos, Zamboanga del Sur ang akong tubag ana tito. Masakit nga kagahapon nga nidangat sa atong kinabuhi o mga pagsulay. Ayo pagpaminaw sa tanang taga Kanunan Gipos. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Ako di ay si Dionisio Mercedita Kidit. 59 ako edad, taga San Isidro, Tubod, Surigao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay Kad.

0: Ina na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito, maayong hapon si Elsa Mendoza Dene. 56 akong edad, taga San Vicente, Bislig City. Akong tubag, anak tito, kay duha na siya kataw tito nga nagdula og dama. Humanani nga tubag. Dele, gihapon ni siya mao. Ito, akong tubag, anak tito, kay tao na siya nga naglantaw og bugdo sa kabayo. Managi hapon ni nga tubag mga palangga ha. Basta kining maghisgot nga tao nga nagtan-aw kay nagbugno ang kining kabayo. Nga tao nga nagtan-aw nga nagbugno ang mga iro. Manan nga tubag biyain na ninyo. Hinaon wala pa ning tubag o tao nga ning lantaw nga dunay tao nga nagbugno. Robahin og hayop ang nagbugno mga palangga, daghan na kay ning tubag ana ha. Ito maayong hapon si Gina Samson Dene. Edad na ko sa isinta, taga Tungaw, Butuan City. Oy, maayong pagpaminaw sa tanang taga Tungaw. Akong tubag, anak tito, kay timbangan na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Akong tubag, anak tito, kay map na siya. Humanani nga tubag. Tito, ako ni ay si Laylay Artemio. Nagapurok 3, Dampalan, Serio, Osminia, Zamboanga, Del Norte. 42, sing akong edad, ang akong tubag, anak tito. Kay katulgon na siya tito. Kay bisag unsaon yag talikod tito, mudagan ang kagabihion, katulgon man gyud ang tao. Oh, bitaw no? Katulgon ang iyan tubag, mga palangga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele, gihapon! Alas 3:42. Mga deritas mga tawag mga palangga atong balikan ng mga tawag kung kumusta na sab ni sila ha. Okay, masuko ro bagyo ding mga manawag bitaw usahay moingon na sila nga tito mas pabor man kas mga nag-text oy. Kaming mga mutawag tito dili man minimo pansinon, dili na minimo pinangga tito. Pero sa pagkatinood lang mga palangga kamong tanan pinangga nako ha. Mga deritas mga tawag, hello, maayong hapon.
1: Ay hapon kuya.
0: Si Tito Bal eh, makuya, makoto-koto, magtika ka ron. Sige, panayon.
1: Akong tubag, kuya, ato niya si Tito Hilo, taga Bulabi, sa Buanga del Sur. Akong tubag, sa Tito mo, kuya.
0: Tito lagi, oh, sige.
1: Tito. Pagbati sa inahan nga to sa anak.
0: Pagbati sa inahan nga to sa anak. Magsabutan ninyo mga palangga nga kung masipyat mo, magkuya-kuya mo na ko, nga tito biya ko, eh invalid na to na inyong tubag. Ay, okay nga nung magkuya man ha. O, bitaw, maayong pagpaminaw sa tanan taga Mulabe, Zamboanga del Sur. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, gihapon sakto mga palangga. Hello, maayong hapon.
1: Ayong hapon, Tito Val, King Avenido, 51 years old, Southern Davao, Panabo City, Tubag, Buluhaton, sa Matag-Adlaw.
0: Buluhaton! Buluhaton, sa Matag-Adlaw. Paghatag doon mag-example, mga palangga nga, Buluhaton na to, sa Matag-Adlaw. May naunsa naman ka, Tito, tigmo, maniyan niya, ano, mangayo naman ka, Buluhaton, no, Tito? Example lang, Godoy. Ang iyan tubag, mga palangga, Buluhaton, sa Matag-Adlaw, Mr. Computer! Dili, gihapon, insakto mga palangga. Hello, maayong hapon. Hello? Hala. O, masikatingog mga palangga. Sayang kayo, ganito bitang mga mutawag mga palangga. O niya matubag na nako. Kanya dili mo mutingog din. Pasensya na kaayo mo. Akong palungon kay nga naman. Daghang kayong nag-dial sa kong number. Daghang gusto makasulot. O nga, kinahanglan nga mag-inabtik gid mo mga palangga, ha? Hello, maayong hapon.
2: May hapon dito. Si Miss Patiglini, 65 years old, taga Dumingan, Zamboanga del Sur. Kung akong tubag dito kay buko-buko nga ng katol ba, diligid maabot ang isang saon itong kalot.
0: Sige, salamat kaayo ha. Sabi mo na kung unsay ming katol mga palangga, buko-buko ang iyan tubag ha, nga ka nang gikatol na ba, katol ba? Niya pa ka na daw, dili ka daw maabot. Mas kamot, abi na kung unsa na ming katol, mga palangga, Mr. Computer! Sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon in sakto, mga palangga. Hello, maayong hapon!
1: Hi, hapon! Ako din si Ramil Igar. Ako din si Ramil Igar, 38 ang edad, taga-aprok sa Ismail Agbalinsa City.
0: Mm.
1: Ang akong tubag, Pindar, bulan o tuig.
0: Aha! Ang imong tubag, sir, kidaghan ang kaining tubag, anak, dili rag hapon na siya maohan. O paning kamutin ninyo nga kanang inyuhan tubag, wala pa yung nagatubag, anak. Hello, maayong hapon!
2: Yes, maayong hapon, tito ko.
0: Mm.
2: Good day to King Fertes from Kima Payao, Sambunga, Subugay. 27 years old po. Ako na yung tubag ko yung sa tigmo is Gugma.
0: Gugma! Ayaw pagpaminaw sa tanang taga-Payao, Zamboanga, Sibugay! Ang imong tubag, ma'am, nga Gugma, perting ninduta, pero daghan kay ning tubag na anang Gugma, ma'am. Siguro, dili lang mga pulo kabuk ang nintubag, ana, pero dili, raghapon na siya maoha. Ito, maayong hapon ni Modiha, ang among mga text, titog, pananglitan, titog, insakto. O niya, mabasa ni mo, human si mong program, o siya, mahitabo, tito. Ang mahitabo, mga palangga, ilabi na nga, dili magina ko mabasa tanan ang inyohang mga tubag. Panahon sa itong programa, after sa akong program, pag human sa akong program, ako basahon. Kung doon ay mga insakto, mga palangga, pagkaugma, basahon ako, mga palangga, para makahibalo mo kung kinsay nakatubag sa insakto o unsay tubag, ha? Ayaw lang gid mo kabalaka, ana. Ito, maayong hapon, perting ulan-ulan, dere sa mua, maong sige na lang gid kog pangapi. Lipay po ko tito, kaya akong asawa, abtik mampod, kaayo, mutimplag kape. Aha. Duta ni mga palangga, ay swertiha ni nga pagkabanang, anong swerte man. Okay, ang ihang asawa, mga palangga, perting, abtika gidaw, mutimpla og kining kape. Mayong pagpaminaw sa tanang nangapi karong orasa, ha? Mayong paghigop-higop ninyong init nga kape diha. Kato bitaw mga mahilig sa pagpangapi, mga palangga, uniya, wala pa mo katilaw sa atong pinakalami nga kape. Kining collegial coffee mix with malunggay and chia seeds, ayaw na mo paglangay, pagdugay. Sulayin ninyo, pagtimpla mo, pagpalit mo, tilaway, di ba, makaingon yun mo, tinuod yun ang giingong titubal. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mapatigbabaw. Collegial coffee mix, ha? Alas 3:48! Paminaw sa tani, Mr. Kape, mga palangga. Bahin na sa atong pinagkalami nga kape para sab nga masayod na kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mga pikita kanunay sa Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Ang lawas bililhon mao nga ngayang ampingan, matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing karon magadalit kaninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong kahimsog. Tulumanon nga kakuha og impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong kahimsog. Ug karon, ato nang sugdan ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog.
4: Hi mga kakape sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa itong pagpanaguban. Ano po ang ito ang 5-minute na programa. Atod kini kanato sa maayong kababuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa ato ang nindutan, lamian, and of course makatabang nga kape, ang Clay Gel Coffee Mix, ang klase sa kape igsoon. Nga dunay mga pagtabang kanato, dili lamang sa paghatag og kaayuhan, kundili protection usab sa atong mga lawas. Ginapakusog niini ang atong immune system. Apil pa niini mga igala igsoon kining atong mga white blood cells. Sayod ba kay igsoon nga kining atong mga white blood cells mo mali ang mga army nato sa atong mga lawas, no? Moman kini ang maghahatag ka na itong protection and of course pagtabang nga maprotektahan kita sa mga viruses nga posible o baka mga bakterya nga masulod sa itong lawas, no? Kaya mga white blood cells, mga igalag isuon, mura ka na sila mga army. Ug masudlan mangali kita og mga bakterya sa atong lawas, kini nga itong mga white blood cells, maningkamot kini nga muadto dayon dito sa ato ang mga viruses o bakterya o patyon kini niya. kung dili madala mga higala igsuon kay medyo kulangan siguro ka og depensa, no, kanina po ang immune system nato mo muhatag natong protection na dili ta mataptan og mga viruses, bacteria og bacteria, no. Pinaagi niini mga higala igsuon ma-prevent nga makaangkon kita sa mga ginatawag natong balatian. Pero bueno mga higala igsuon, kaning atong kape, ang Clayjol Coffee Mix, makapatambang kini siya sa pagpakusog sa atong white blood cells o usab sa atong immune system manang nindutan kaayo nga batasanon nato ni pag-inom ang atong kape nga makatambang sa atong maayong kalawasan. Ang atong Clayjol Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Bueno mga higala igsuon, atong i-boost kining atong immune system, ha, aside sa atong kape, timani kanunay nga importante ang nutrisyon, katulog o usab ang healthy routines, no, sa ato ang pang-adlaw-adlaw. Kumuingon kita og nutrition para sa atong immunity, importante nga magkakaon kita og mga pagkaon nga ilabi na mga fruits and vegetables. Gumikan kay makakuha kita niini og mga vital vitamins. And of course, makatabang pud ang vitamin C nga gikan sa citrus nga mga pagkaon sama sa oranges or mga ginatawag nato ang bisag anything that is kanabitong aslom, no, taas kana siya og vitamin C. And of course, pinagi pud sa pagkaon pud nato og mga fiber rich nga mga pagkaon, makatabang pud gani sa ato ang digestion. Di pud kalimtan mga igala isuon ni importante sad ang sleep, no, and rest. Mag-aim kita nga makatulog kita og at least 7 to 8 hours or 6 to 8 hours of sleep every night, no. Ayaw ng katulog sa udto og sa hapon, dedikado na. Mas maayo pang matulog ka sa gabi nga insakto nga makaangkon ka sa insakto nga sleep. Gumikan kay kining atong lawas, kung kita tulog nagaproduce kini og mga infection fighting proteins. And of course, kinahanglan po nato nga dapat disiplinahon natong kagalingon. Before ta matulog, dapat ang pagkatulog nato diretso, no. Dili na ta mo hiccup sa atong mga cellphone, uban mangon mga galagison, ginahimo nila nga pangkatulog ang ilang mga cellphones. Dapat pag higda nimo, no, wala na kailaing hunahunahon kundi nila lamang ang paghatag o kalinaw sa imong pangunahuna nga makatulog dayon ka. And of course, timani kanuna, importante po ng ato ang sirkulasyon sa ato ang lawas, atong dugo, no, ang ato ang mga muscles. Importante ang ginatawag na itong healthy daily routines, pinaagi sa itong ehersisyo, ang exercise na kung kinigikatabang sa itong kalawasan. Ug usab igalagi soon alang sa tanan, timani kanunay nga kining atong coffee, aduna kini siya pagtabang sa ato. Ang Clayjol Coffee Mix makapahimsog sa atong kalawasan, sa atong mga muscles, ug usab sa atong mga depensa sa lawas. Munang nindutan kaayo nga batasanon nato pag-inom kining atong Clayjol Coffee Mix kay makatabang kinig dako sa atong kalawasan. Clayjol Coffee Mix.
3: Inyo nabati ang atong tulumanon. Kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka nato sa maayong kabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapod-apod sa Clayjol Coffee Mix. Ang kaping gikahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales, ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna og samang istasyon. Hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
5: Tito Val, lingaw ako, B.
6: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
0: Alas 3:53 na giyod sa tagda sa hapon. Diririg hapon sa atong pagpanag-uban. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Ito, maayong hapon si Marietta Mancawan de ini. 60 anyos, nagpuyo sa may Peroxise, Baliwagan, Balingasag, Misamis Oriental. Akong tubag sa imong tigmo, tito, kay Tapulan na siya, tito, nga pagkabata. Sigurado guning mapusposan o di baka mabunalan kay magtinapulan man. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Kristen Tagdulang de Aine. Nagamahayag, Zamboanga del Sur, 23, ang akong edad. Akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga nagpaagas o gripo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Jose Dagano de Ines, 52, ang akong edad. Taga Maligaya, Malaybalay, City Bukidnon, ang akong tubag, anak tito, kay nagpalinding na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Akong tubag, anak tito, kay Damgo. Ning tubag nga Damgo, mga balangga, daghan na kayo ning tubag, ane? Dili, regihapon ni siya mao, ha? Ito maayong hapon si Evelyn Cabunilas Dene. Taga Barangay New Pandan, Panabo City, 45 ang akong edad. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay Daob de Aina siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Rosa Dilma Calma Dene. Sa isinta akong edad, taga Balintawak, Pagadian City. Maayong pagpaminaw sa tanan taga Balintawak. Akong tubag anang imong tigmo tito kay Tabay na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Melchora Sosminia Dene. 55 ako edad, taga Mahanob, Gigakit, Surigao del Norte. Akong tubag anang imong tigmo tito kay Batang Gamay na siya tito. Hangtod tito nga ningdako siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Lilian Ihara Dene. 51 ako edad, Dagpuyo, Semepurokdos, Bintana, Tangkob City. Ako tubag anang imong tigmo tito kay Lantay na siya tito nga Lingkuranan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Alden Soliera Dene. 38 akong edad, taga Purok, Palaran, Barangay, Ribukon, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay tao na siya tito nga nagsinokmagay dayon mingdagan ang isa. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Aida Hosayan Dene. 52 akong edad, taga Malaybalay City, Bukidnon, tubag na kuha na tito kay Damgo. Manani nga tubag mga palangga, dili gihapon ni si Maoha. Tito, maayong hapon ako de si Merna Kabudoy Magna. 35 ako edad, taga Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Ang akong tubag kay tao na si tito nga nagdama o nagidama. Managi hapon ni nga tubag mga palangga, dili ragi hapon ni siya Maoha. Ang nahitabo karong hapon na kasagaran sa inyo ang mga tubag, daghan nagyug kaayo ang ning tubag. Sa akong balik-balikon, sa akong nagikaingon, pangita mo pamaagi nga kanang inyong gustong itubag, kana bitawong dili dagyud naggabalik-balik nga tubag. Kaya kung gabalik-balik, muna giingon, layo ragyug kayo sa tinuod, sigurado yun nga dili mao. Pero dili gali magbalik-balik, basig, duol-duol o dili baghain noon, mainsakto na yun ang inyong mga tubag, ha? Wala gihapon na katubag sa atong tigmo, mga palangga, ang tigmo nga nas... Mainsakto na yun ang inyong mga tubag, ha? Wala gihapon na katubag sa atong tigmo, mga palangga, ang tigmo nga nasakitan, pero... Indot ni siya mga palangga ang atong i-maintain matag-adlaw dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Mintras nga wala pa kitay gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe ang atong gipanghambin nga balatian, mag-maintain ta sumaong nga mga kapsula. Naman usab ang atong pinakalamig nga kape ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Jazzy Vitamin C Plus at Zinc Vitamina para sa mga trabahante 13 anyos mataas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan na edad 1 to 12 years old. Gromit Multivitamin Sara for Kids. Aplas nga humot, magkawag ng spanuhot noong lading essential oil. Ang iyang partner noong lading turmeric balm ugang noong lading relaxing oil. Ngan manusab ang sabon nga pampagwapog pampagwapa. Kutis porcelana, kutis artista ka, basta nika clay gel papaya soap ka. Ang iyang partner, clay gel brightening lotion. Pinakahumot ka perfume, mga palangga, 24 oras ay hamawag na ang kahumot ang carry perfume. O siyempre, ang atong best kumak eye drops alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na ko igaw oras, mga palangga, para mo panayon basunahan, kini ang inyong higala si kahanginan, ang inyong Tito Val Magingon. Higugmaa ang inihuang amahan o ginahan. Aron ka mo mabulahan o bagaangkon o taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.